0: GV99.9, your good vibes.
1: Hello, nako, akalain nyo yun. Alas 8 na pala ng umaga. Grabe ang bilis, ha? Oo, at nagpapasalamat po kami sa ating panauhin si Mrs. Gemma Carino. At dire-diretso po tayo sa kanyang huling 10 minutes sa ating ngayong umaga, sa ating huntahan. Salamat kay dating Pangulo Nelson Adante at kay Ma'am Flora Remate ng Federation of Persons with Disabilities. Sabi nito, may nag-text po dito, bakit po hindi nyo i-feature din ang mga magulang ng persons with disabilities? Yun, oo nga naman. Papa Nelson, ha? Narinig mo yon, comment ng ating audience sa isang parent ng person with disability. I-feature din naman daw natin ang parents of persons with disabilities kasi malaki din daw ang hirap ng mga magulang. Oo nga naman, no? Tsaka siguro yung mga guro, yung social workers, di ba? Na tumutulong sa mga persons with disabilities. Kasi alam po ninyo, bago po kami naging ito, si Ma'am Gemma, si Sir Nelson, si Ma'am Flora, bago po kami naging ganito, meron po mga gaya ninyo na tumulong sa amin, di ba? O, dito sa GV, kung wala si Papa P, wala si Direk Kiko, eh paano tayo magbo-broadcast? So, tama naman yon. Tama naman na i-recognize natin at makapanayam din natin yung mga tumutulong po sa persons with disabilities. Correct. Di ba? Tama. So, good feedback yan, Sir Nelson. Ito pa, meron pa akong kasalanan. Mali po yung sinabi ko kanina na sa next meeting ng Provincial Pidao Meeting, hindi po Santo Tomas, Tanawan pala. Tanawan ang kasama ng Tingloy na magpipresent ng kanilang magaling na ginagawa sa kanilang areas. Ano po? So, sorry Santo Tomas, next time ang Santo Tomas, ha? I stand corrected. Ayan. So, good morning po sa inyong lahat. Kasama ho natin si Mrs. Gemma Carino ng Federation of Malbar Persons with Disabilities. Good morning kay Ma'am Ana, ang Persons with Disability Affairs Officer ng Malbar. Alam mo, tuwan-tuwa ako kay Ma'am Ana at saka kay Ma'am, anong pangalan ng MS natin doon? Yung magandang babae na...
2: Ma'am Lisa po.
1: Ano, ma'am?
2: Ma'am Lisa Bico.
1: Oo, si Ma'am Lisa. Alam mo, Papa P, alam mo, ako natutuwa kay Ma'am Lisa. Sabi niya, dito po sa Malbar, hindi na ako nakikialam sa Pidao, sabi ni Ma'am Lisa. Oy, mga MS, saka CS, ha? PS, makinig kayo. LV, makinig kayo. Oo, ang sabi ni Ma'am Lisa sa Malbar, dito po sa Malbar, hindi na kami nakikialam sa Pidao. Meron po silang sariling budget at sila po ay nasa Office of the Mayor. Ayan, so ba nakikinig si LV Evangelista, ano ha? Ba nakikinig si Emmy at saka si, ano, si Ma'am Ethel? Oo, gayahin natin ang Malbar. Ipinagkakatiwala unti-unti pero may supervision pa rin si Ma'am Liza, 'di ba? Kaya good morning kay Ma'am Liza, kay Ma'am Ana ng Malbar Federation of Persons with Disabilities at Persons with Disability Affairs Office ng Malbar. Kasi totoo naman po 'yon, mga kapatid, mga ka-vibes. Ang base po sa batas, ang Persons with Disability Affairs Office po ay under the Office of the Mayor or Governor. Ano po? Kasi yan po ang espiritu ng Republic Act 10,070. Hindi po kami umaalis sa kalinga at pagmamahal ng PS o ng MS o ng CS. Kaya lang hinihingi po ng batas na bigyan ninyo ng kalayaan ang persons with disabilities na mai-coordinate ng ayos ang serbisyo para sa persons with disabilities. Halimbawa, kung kailangan po ng person with disability ng edukasyon, dyan po yan sa municipality, city, or provincial school board. Hindi po sa PS or CSWDO. Pagkailangan po ay livelihood, sa livelihood office ng city, munisipyo at probinsya. Pagkailangan po ay accessibility, hindi rin po PS or CSWDO, kundi engineering office po ang dapat i-coordinate yan ng Persons with Disability Affairs Office. Yan po ang espiritu ng Republic Act 10,070. At alam ko po, unti-unti na itong niyayakap ng ating mga mahal, tagapagtaguyod, tagapagtanggol, ng ating pong mga taga PSCS at MS offices. Salamat po. Salamat sa Also Dopi, kay Mrs. Lerma Lailo. Salamat sa Provincial Social Welfare and Development Office, kay Mrs. Ethel Luistro. Salamat po sa inyong pagmamahal sa sektor ng Batanggenyong may kapansanan. Sana yung mga taga Laguna, Quezon, Rizal, Cavite, ganun din ang pagmamahal na nakukuha ninyo sa inyong mga officers. Okay? Balik tayo kay Ma'am Gemma Carino. Madam, huminto tayo doon sa iyong pagiging scholar o tumigil ka sa pag-aaral. Anong nangyari pagkatapos noon? And then paano ka nag-discovery bilang isang mahusay na leader, isa sa mga mahusay na leader ng persons with disability po, ma'am?
2: Yes po, sir. Hindi na po natin masyadong haba ng kwento.
1: Oo nga. Ako po, I love you for that, Gemma. Go ahead, ma'am. Go ahead.
2: Sa madaling salita po, ay ako po yung trabaho sa Las Piñas.
1: Opo.
2: Bilang ano po, nandun po ako sa, yung po nagpapasweldo. Eh, doon ko naman po nakilala yung mister ko, isa po sa mga trabahador.
1: Yun.
2: Eh, wala pong magagawin, in love na po eh.
1: Wow. Anong nagustuhan mo doon sa mister mo? Sabi ni Papa P. Papa,
2: eh,
1: ano daw nagustuhan mo?
2: Ang nagustuhan po, nauna, siyempre ba, Papa Tay, siyempre guwapo.
1: Ay, guwapo. Okay.
2: Opo, gift. Okay. Then, mabait.
1: Okay.
2: Then, ang tinakta niya na mahal niya ako.
1: Mm-mm.
2: Then, yun. In short, nagpakasal kami at hindi ko na po habaan. Nagkaroon po kami ng limang anak.
1: Hindi, teka muna. Bago yung limang anak, ang dami ha. Lima ha, Papa P. Kaya mo yun.
2: Po, oh. Nga po kalain.
1: Ngayon, eto daw yung tanong ni Papa P. Bakit, papaano daw ang naging reaksyon ng mga biyanan mo at ng mga kamag-anak ng asawa mo nung ipinakilala ka ng iyong asawa bilang magiging asawa niya?
2: Eh, mabilis lang daw. Yung biyanan ko po naman, yung pong kanyang biyuda na po siya. Napakabait naman po nung biyanan ko.
1: Mm-mm.
2: Nung ipinakilala po, wala na po naman. Kung mahal daw po ng anak niya, tanggap na rin po.
1: Ayun. Gaano na kayo katagal na nagtitiisa ng asawa mo?
2: Ganito po.
1: Oo.
2: Nung lima po ang anak namin, hindi po na nagkaroon po ng isang matinding pagsubok.
1: Mm-mm.
2: Ang aking ito naman po alam ng lahat, ang aking pong asawa ay nalulong sa bisyo.
1: Okay.
2: So, almost po yung kinikita niya ay halos hindi namin natitikman. Eh, ang aking pong, nagkanak pa po ako ng bunso na may cerebral palsy with multiple disabilities na hindi ko po alam kung saan po nagsimula yon. Ang sabi po ng doktor ay dahil din po siguro dun sa drugs sa dugo ng aking mister. Kahit po naman po, pasensya na po, pasintabi.
1: Okay, ganito na lang. Siguro ma'am, sasabihin ko na lang dyan bago matuloy. At eto si Papa P, nagbebel na sa atin. But sasabihin ko na lang dyan, hindi magbibigay ang Diyos ng isang pagsubok na hindi natin kakayanin. Kaya alam ko na dahil magkasama pa kayo hanggang ngayon, may plano si Lord para sa inyong dalawang mag-asawa.
2: Sir, hindi na po kami magkasama. Ako po himuwalay sa kanya.
1: Ah, okay. Okay.
2: 2001 to 2000 po, ganun po kasi po hindi na po kinakaya eh, medyo siya po ay nakulong na. Ngayon ay nakilala ko naman po year 2002 tong binata, ito po yung kasama ko ngayon.
1: Sa madalit salita, may bago kang pag-ibig ngayon, Papa P.
2: Opo.
1: Grabe. Opo.
2: 23 years na po kaming magkasama.
1: Oh, anyway, ma'am.
2: Anak na po kami. Yung kasama ko dyan, nung pumunta po ako.
1: Mm-mm. Ayoko mang putulin, pero dahil sa kakapusan ng panahon, alam mo, maraming interesado. Ang dami nagte-text dito. Kahit pa daw, hindi naman talaga daw pala hadlang ang kapansanan sa pag-ibig. Ayan, ha? Sabi ng ating mga audience. Pero ngayon, sa nalalabing dalawang minuto, Direk Kiko, siguro mga 8:25, 8:30 na tayo. Ano? Si Direk Kiko ay galit na rin sa akin. But alam mo, Direk Kiko, ang dami natin text ngayon. Natutuwa sa kwento nito si Gemma. But itong nalalabing dalawa tatlong minuto, ikwento mo naman sa amin ano ang mga naging achievements mo, paano ka na-discover bilang leader, at ano ang isa o dalawang pinakamagaling na nagawa mo sa sektor ng Batanggenyong may kapansanan, pareho sa iyong lugar at sa probinsya. Go ahead, ma'am.
2: Okay po. Yung pong pagkakaroon ng PWDID, hindi ko po yan pinangarap ever since. Kasi po, ang akin pong pakiramdam sa sarili ko, namuhi ako bilang walang kapansanan.
1: Mm-mm.
2: Kasi yun po ang akin. Pero dahil po sa pag-inganyo nitong napapunta po ako sa Malbar, nauno po si Coach Wilson na siya po naging sa akin, naging president ng barangay until I was duly elected as a federation president. Ayun, ako po yung nag-decide kasi po ang aking naging inspiration ng aking anak na may multiple disability, yung pumbunso ko sa unang mister, kung sarili po ay kaya kong mag-isa, paano tong anak ko?
1: Oo.
2: Na kailangan ng mga privileges from the government kung ako man kaya kong mamuhay at kaya kong i-handle ang pamilya ko.
1: Mm-hmm.
2: kapag si Bonbon na paglaki nito ay wala talagang kakayahan kundi kung walang pag-aalagang magulang at mga di naman po sagot din yung salita hindi ko nakuhabaan dahil po medyo ano na-elect po ako as Federation President from 2016 up to present at dun po sa aking term na yon ay marami po akong masasabing accomplishment at
1: isa o dalawa po, lang ano yung pinaka
2: may pagmalaki ko pong accomplishment ay ako po na sa sanggunian sa budget hearing ng monthly allowance kahit po medyo mababa dahil sa hindi pa po masyadong kalakihan ng budget ay 300 a month of deselected indigent PWDs.
1: Okay.
2: Yun po ay 150 PWDs per year since 2022. Pero dito po sa kabaitan po ng ating bagong mayor, ang kanya pong naging decision ng year 2026 ay lahat na po ay mabigyan ng 300 a month na nagiging payout po every 6 months, 1/8 po.
1: Mm-hmm. Okay. Ano pa yung pangalawang achievement natin, ma'am, na gusto mong i-share sa ating mga tagapakinig?
2: Ang pangalawa ko pong na masasabi ko po, achievement, ay sumula po nung ako ay naging Federation President, ay nung po ay ang aming master list po database is only 300 members na sila po ay walang interest na magpa-member. Kahit po napakarami po kong nakikita na PWD sa Malbar, ay hindi ano daw mapapala. Ay, ang ginawa po namin, ako po ay kahit po hindi ko pa ano kung paano pag-utilize ng budget, ay naglakas loob po ako mag-invite sa ating mga leader, lalo na sa ating yumang Edwin De Villa. Yan po ay invitahan sa NDP Arbic at naihalahat po namin ang lahat ng mga privileges, yung Magna Carta, ay mga nag-invite po kami ng mga president and members hanggang sa kumalat na kumalat po sa buong Malbar ang lahat ng mga privileges at mga kagandahan ng pagkakaroon ng PWDID.
1: So ngayon po, ilan na ho ang bilang ng persons with disability dyan sa Malbar, ma'am?
2: Sa tulong po ng ating masipag na focal person PDAW na si Ma'am Ana at si Ma'am Lisa na umaano po, maalalay po sa mga presidente, umaabot na po kung isasama po yung mga hindi updated ay nasa mahigit 2,000 na po.
1: Wow. Okay.
2: Opo.
1: Alright.
2: Then, singit ko pa rin po, ang isa
1: sige,
2: pong
1: may
2: pagmalaki ko, na ako po ang nag-request ng honorarium ng mga Federation President. Mula, dahil kung pag-upo ko po bilang Federation, 150 pesos per month ang honorarium po. Mayroon presidente na teacher na sumusweldo naman po, maabot po ng siguro kalahating taon bago niya makuha. Kasi nga, yung po 150, pamasahin na lang niya back and forth.
1: Yes, yes.
2: Eh ngayon po, ayun po lang po ang aking maipagmalaki, ay umabot po ng 2,000 a month.
1: Okay, very good, ma'am. Very good. Sa ngayon po,
2: masaya po siya.
1: Oo po. At masaya din kami, ma'am, na malaman niya mga ganyang achievements at alam namin hindi ganong kadali ang makiusap sa ating mga official, pero dahil sa ikaw ay pinangatawanan mo ang pagiging pinuno ng iyong area, ay yan ang mga benefits ngayon na kanilang tinatamasa. Ngayon, ma'am, ano ang huling inspirasyon mo na gustong ibigay sa ating sektor ngayong nandiyan ka na, presidente at lahat? Ano ang iyong words of hope sa ating o salita ng pag-asa na gusto mong iwan sa ating mga Batanggenyong may kapansanan at sa lahat ng nakikinig na Filipinong may kapansanan?
2: Ang akin po lang last na message para sa mga kapwa ko may kapansanan, wag po natin na ang ating disability ay hindi para tayo humingi ng awa. Tayo po ay para humingi ng pangunawa. Ipakita po natin sa kabila nating kapansanan, tayo ay kapakipakinabang sa ating komunidad. Hindi tayo pabigat, may sarili tayong diskarte para mabuhay. Hindi po yung pupunta tayo sa isang lugar, upo tayo sa wheelchair, nakasalad ang kamay natin. Yun po ay hindi ko po ginawa sa buong buhay ko na manghingi. Manghingi po at gamitin ang aking pagiging person with disability para ako ay mag-take advantage sa kapwa ko. At ipakita po natin na tayo po ay kaya natin mabuhay. Kung okay, tayo man may ano, may disability, lalo po tayo maging malakas para sa kanila. wag po tayong, wag po nating isipin na yung mga pagsubok ay binigay sa atin na sisisihin natin yung magulang natin, ba't ako pinanganak na ganito, Diyos, eh, ganun. Hindi po. Yan po kaya binigay sa atin, ay eh, kaya natin dahil pagsilang po sa atin, ay eh, kilala na tayo ng ating pong may kapal, ng nasa taas na tayo ay lalaki, mabubuhay bilang strong persons.
1: Okay. Mrs. Jeff.
2: Kayang-kaya natin lahat. Kung tayo man ay lahat ang problema, kayang-kaya natin at laging may nakagabay sa atin sa taas. Yun lang po.
1: Alright, Mrs. Gemma Carino, maraming salamat sa iyo at mabuhay ang Malvar Persons with Disabilities at mabuhay ka at ang iyong pamilya. Thank you. Good morning, Mrs. Gemma Carino.
2: God bless you po.
1: Okay. Thank you very much, mga kaibigan. Narinig, mga ka-vibes. Narinig po natin si Mrs. Gemma Carino, ang Pangulo ng Malvar Federation of Persons with Disabilities. At thank you kay Mr. Nelson Adante at kay Ma'am Flor Remate. Sa Sabado po, isa na namang kwentong inspirasyon ang hatid po ng bahaging Ako ay Ikaw Rin. Dito lamang sa back-to-back kuntahan, dito sa nag-iisang good vibe station in the world, GV99.9. And this is DJ Ronnie, that's R-O-N-N-E-Y. You're with GV99.9, your good vibes.
3: GV99.9. Need reliable tools for your home, negosyo, and construction projects? Visit Inco Tools Depot Lipa, a much bigger one-stop shop and a fifth depot in the Philippines with more stocks for professional tools made affordable. From cordless power tools to complete industrial and hardware essentials, we've got what you need to get the job done. Visit Inco Tools Depot Lipa along Barangay Banay-Banay near Fernando Air Base, Lipa City. Open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Call or text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa, professional tools made affordable.
4: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
5: Trenta! Trenta!
6: Trenta! Anyos na tayo, mga ka-vibes!
7: Trentahin na tayo, mga ka-vibes!
8: 30 years na ang GV99.
9: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
7: GV99.

0: That song is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.
1: Lipa Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Lipa Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JB Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
2: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente.
3: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
2: Pero may bill ka pa rin buwan-buwan.
4: Oo, ayaw ka na.
5: Wala, joke pala yun.
6: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
3: Ha? Bakit?
6: Bakit? Dahil may magbabalik na. At he's here to stay for good. As in, good vibes.
3: Ay, siya. Sino ganyan?
6: Si DJ Ronnie.
7: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
3: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
6: Ay, siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo.
3: Tuwing Sabado at Linggo,
6: alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back to back Huntahan with DJ Ronnie. Dito lang sa GV99.9, your good vibes!
8: At dahil alas 8:30 na po ng umaga at kayo pa rin ay nasa inyong favorite back-to-back Huntahan with DJ Ronnie. Kasama po si Direk Kiko, kasama si Papa P at ang buong pangkat ng back-to-back Huntahan. May good news kami! May good news kami. Oho, alam nyo kung ano yun. Wala pang nananalo sa Lotto 658. 225 million kagabi. Walang nanalo. Kaya kung kayo po ay gustong magkaroon ng 200, at least 31, ang tinatayang jackpot to sa Linggo ay 231 million. Aba. Ano kayang gagawin natin pag nanalo tayo ng 231 million? Ano? Oo. Ay, di kayo napaka... Pero ako naman sa totoo lang, hindi po ako ano eh. Hindi ako... ayaw ko nang magpakahiyahay. Hindi naman po yun ang prayer ko. Yan. Prayer ko, gusto ko lang may puhunan. Gusto kong may pagsisimulan. Ganyan. Ano? Anyway, it's wishful thinking. But of course, if it is the will of the Creator, why not? Coconut, di ba? Oo. Direk Kiko, good morning.
9: Good morning, DJ Ronnie.
8: Oo, nasa huling segment na tayo. Kala mo, bilis. Ano?
9: Bilis.
8: Ang bilis ng ating panahon at ang bilis ng oras natin. And okay ba yung ating panayam kay Mrs. Gemma?

0: pamantala ng kapwa. So, ingat po kayo. Oh, hindi porke may kapansanan, mabait, oh, hindi makabasag pinggan. Naku, sa totoo lang po, tao rin po kami. Diba? Parang mga pare, pastor, ganyan, ministro, tao din, nagkakasala din. At kumbaga ay kung ano yung kasalanan ng walang kapansanan, yun din po ang kasalanan ng may kapansanan. Ito kasi kuminsan ayaw nilang pagalitan kasi yung anak nilang bulag, yung anak nilang pilay, o kaya basta yung mga yung community ayaw pagsabihan yung mga may kapansanan kahit medyo umaabuso na, hindi humatututo yan at hindi kayo nakakatulong para palakihin ng tama yung taong may kapansanan. Sabi ko nga, tao rin po yun, nagkataon lang na may disability. So, tulad ng kwento ni Mrs. Carino, hindi naman siya nahihiyang ikwento dahil siya, hindi naman siya pinagmamalaki niya, kung hindi natuto siya sa ganung pagkakamali na siya may pangalawang pag-ibig at ngayon happy siya sa kanyang pangalawang pag-ibig. Oh, so kumbaga hindi masamang magkamali kung natututo ka sa pagkakamali mo. Ayun. So yun po ang isa sa mga maraming leksyon na binigay sa atin ni Ma'am Gemma Carino ngayong umaga. Ano? At sa Sabado uli, meron po uling panibago tayong mga kapanayam. At ito po ay sa bahaging ako ay ikaw rin portion ng back-to-back huntahan. Ang ating pang isa niluluto, Direk Kiko, yung sa ating mga senior citizen naman, yung si Lolo Jose. At katulong natin dito si Ma'am na Chato ng San Juan, Batangas. Siya yung tumutulong sa atin but medyo busy lang sila ngayon sa paghahanap ng mga centenarian. Ang dami kasi palang mga Batanggen yung lumagpas na sa 100 taon. Gusto mo bang umabot ng 100 years, Direk Kiko?
1: Parang mahirap.
0: Parang
1: mahirap yun.
0: Ayaw mo na ng 100 years.
1: Oh, parang hindi. Kumbaga, kung na-fulfill mo na yung lahat, halimbawa at the age of siguro
0: 85 ganun. Pwede na.
1: Pwede na.
0: Oh, 85. So siguro sana tapos na 'yung mga anak mo noon, 'di ba? Na may mga pamilya na sila, no? Oh, ano pa sa 'yong fulfilled life? Kung ikaw ang tatanungin, sir.
1: Well, sa akin, kung ako ang tatanungin na DJ Roddy, pag sinabi mong fulfilled life, 'yun 'yung nabigay mo na lahat 'yung kailangan ng pamilya mo.
0: Mm.
1: No, kasi kapag ka ako kapag ka, para sa akin, ewan ko, siguro nagkaroon ako ng realizations nung nagkaroon ako ng family. It's not all about me na kumbaga, it's all about them na. Basta maibigay ko yung kanila, fulfillment na yon. Pag nabigay ko yung kailangan ng anak ko, fulfillment na yon. Pag nabigay ko yung kailangan ng asawa ko, fulfillment na yon. Kahit ako, wala na. Although, hindi ko naman sinasabi na maging madamot ka pa rin sa sarili mo. Siyempre, meron pa rin konti. Konti lang sa sarili, pero mas marami na yung kanila.
0: Ayun, Sere Kung Kwan, siguro maswerte yung mga gaya mo na natagpuan mo na yung the one, di ba? Yung the one for you. Mm-hmm. Yung ibang maraming naghahanapan ng the one for them, minsan meron mga nagpakasal na nagkamali pala ng pinakasalan, so naghiwalay, ganyan, no? Yun mga yun, ayun ay mga kaluluwang ligaw na naghahanap ng patuloy. Ano ba, nasaan ba yung kanilang tunay na pag-ibig? At kayong mga nakakita na ng talagang dinesisyonan ninyong sa inyo na nga yan, abay pagbutihin nyo at hawakan nyo ng mabuti at para hindi makawala. Di ba, no? Dahil
1: correct,
0: sa...
1: Correct.
0: Dahil sa... lalo dito sa atin, hindi pa matuloy-tuloy yung divorce at napakagastos. Mahal magpakasal, mas mahal magpaanal sa Pilipinas.
1: Correct. So,
0: kailangan siguro talaga yung mga kabataan ay nag-iisip at wag masyadong sa bagay sa ngayon naman ang trend pa Direk Kiko ay hindi na sila marrying type sa huling research na kasalubong natin sa internet ay 7 or 8 out of 10 youngsters, so yung mga edad 20 hanggang 35, they'd rather travel first and concentrate with their career than think of having a family of their own. No? So,
1: totoo yan, DJ Roddy.
0: Nag-iiba na, sir, no? Nag-iiba na yung takbo ng...
1: Nag-iiba. Yung iba nga ayaw na mag-anak,
0: Iba ayaw kasi na mag-anak, yes.
1: Oo, kasi diba, ang katwira nila, in this economy, mahirap ang magkaroon ng responsibilidad.
0: Oo, totoo naman yun. Sa bagay, kailan ba

0: dadali. Yun ang isang tanong naman doon. At saka syempre, magandang maibang pinagtutuunan ng pansin ang mga kabataan bukod sa pagpapamilya. Dahil hindi rin naman nga biro ang magkaroon ng pamilya, di ba? Oo. So, tulad niyan, yung nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga, di ba? Imagine ang namaril ay anak ng isang custom police, di ba? Sinong magsasabi, sir, top of the class yung bata? Ha? Top of the class, pagkatapos well provided, ay nakaisip pa ng mamaril, eh, ano gayon, di ba?
1: Correct.
0: So, siguro, talaga nakakapag-isip. Ano ba talaga? Ano yung tama? At saka, saan nagkamali ang well ang sistema ng ng edukasyon, ano? Siguro hindi naman siguro dahil nakakapatayan sa Amerika, sa Australia, sa Canada, eh gagaya tayo sa Pilipinas, ganun ba 'yan, gawa ng FAD? Sinasabi nila gawa daw ng ano, sir, gawa ng mga games, online games. Do you subscribe to that? Ikaw ba pag malaki na 'yung anak mo, will you allow your child to ano? To be sulk in the social media o bibigyan mo siya ng sports?
1: Well, ako, mas gusto ko ang sports kaysa sa mga online. Kasi syempre, doon sa sports, mayroong dala yun na ano eh, na hindi kayang ibigay ng online. Halimbawa, sportsmanship.
0: Mm-mm.
1: Hindi nabibigay ng online ng sportsmanship. Maraming ano eh. Kaya, actually, sa mga nakikinig dyan, sa mga vibes natin, no? Virtual kasi yung kaibigan mo sa online, hindi mo nakikita. Mm. Walang camaraderie.
0: Right.
1: Doon sa online. Unlike kapag nasa sports ka, alam mo, physical sports man 'yan or cognitive sports man 'yan, nakikita mo siya, nagkakaroon kayo ng communication.
0: Mm.
1: Although 'yun nga yung ano, 'yun nga yung ironic eh, no? Yung online, it is built for communication. Kaya lang nadidisconnect, no? Yung marami, 'yun yung irony.
0: Tama.
1: Ng online.
0: Kaya siguro sana ako ang pangarap ko, sir, yung sa mga youth leaders natin, mga sangguni ang kabataan natin, tama na yung basketball laang kasi hindi naman lahat nakaka-enjoy ng basketball. Kumbaga, maraming sports, for example, yung Zumba, di ba? O yung pagtuturo ng karate. Ba? Kasi yung karate, pwedeng hanggang 30 bata, pwede mong turuan at one time, di ba? Ang babayad, yung pondo ng sangguni ang kabataan ang gagamitin. Kasi million din po ang pondo ng sanggunian kabataan sa na pwede nilang paglaruan, hindi lang po sa basketball, hindi lang sa liga, no? Kundi itong mga pangyayaring ito sa nakita na natin sa Tacloban, sa Zamboanga, meron pa no isang araw sa Cebu, dito sa atin, sa Batangas, nakakatakutan. Pag ayaw pumasok ng mga bata, tatawag ka lang sa school, hoy, may bomba dyan. Huwag kayo sa pasasabugin namin yan. Eh, nagsususpend agad ng klase tayo, ano ha? So, nakakita na naman ng bagong excuse ang mga kabataang magagaling na maabala yung kanilang pag-aaral. So, I guess, panahon na para talaga ng ating pamahalaan maging ano, two steps ahead. Two steps ahead sa mga ganitong mga insidente. Tayong nasa media, dapat siguro magpatuloy-tuloy yung advocacy natin for responsible sports, responsible living, di ba?
1: Correct.
0: At syempre, ang hahanapin dyan, yung ehemplo, sino ba yung pwedeng magaya na modelo? Na sinong pwedeng magaya na, halimbawa, yun ang hinahanap ng mga kabataan. Nasaan ang ehemplo? Saan natin pwedeng makita yung ehemplo na hinahanap ng ating mga kabataan? At
1: kumbaga ano yan, ano, DJ Ronnie, no? Ang kabataan ngayon naghahanap kung sino yung makaka-impluwensya sa kanila.
0: Sino makaka-impluwensya sa kanila at sino ang dapat tularan? Sino ang dapat sundan,
1: yes,
0: di ba?
1: Correct.
0: Kaya sikat na sikat yung sabatibot, yung sundan mo ako. Sabing ganun. Kung anong ginagawa ko, sundan mo. Eh tayo bang mga magulang? Kaya ba natin sabihin sa mga anak, oy, sundan mo ako kung anong ginagawa ko, yun ang gagawin mo. Parang ganyan, ano? Ikaw, bata pa yung mga anak mo, well, kami, ako, gaya ko, tapos na yung mga bata, apat na mga anak ko, and they're starting now to have their own lives, no? Ang tinatanong ko nga sa sarili ko eh, do I give them good examples na pwede nila maging foundation? Ngayon kung ang sagot ay hindi, ay di siguro never too late. Yan ang masarap naman sa ating buhay, Kristiyano, sir, no? Na walang late sa Panginoon. Basta magkaroon ng resolve to change and to move forward with him on the lead, di ba? Eh pagpapalain correct naman tayo at walang huling panahon pagdating sa Panginoon, sabi ng ganun. Pero bago tayo matapos, Direk Kiko, ang gusto ko yung post mo no isang araw sa Facebook, tayo mga nasa radyo, eh parang ano ba, nagkaroon ba ng radio day? Ganun ba yun, nung itong linggong to?
1: Oo, nung August 20.
0: August 20.
1: Nung Webes, oo. No, National Radio Day.
0: National Radio Day, oo. Sige, go ahead, sir.
1: Kumbaga, ano yun eh, sinelebrate natin no, yung kahalagahan ng radyo dahil noon no, ang radyo talaga ang pinaka malakas na impluwensya. Noon total na pag-uusapan na natin yung impluwensya. Pinaka ma-impluwensyang tool ng media ang radyo noon. Kaya it's very important no na gunitain natin yung kahit paano yung kahalagahan ng medium na to. Para kahit paano itong generation natin, itong mga kabataan na to, eh maintindihan nila no yung kahalagahan ng proper communication, pag-iwas sa mga fake news. Yun din yung, sa akin, yun yung meaning nun eh. Kasi ako, batang radyo ako eh.
0: Yeah.
1: Mulat sa pool. Mm-mm. Talagang lumaki ako sa radyo. Pinakikinggan ko, AM, FM yan. Hanggang sa nahiling lang talaga ako sa FM dahil kulitan yan. Tsaka mga music.
0: Yeah. Alright. Ako rin, sir. Simula pagkabata, alam mo, ang best friend ng isang person with disability, bukod sa aso, radyo. Kasi yan ang kasama mo mula alas 3 ng madaling araw. Yung mga kaya ako nahilig sa balita kasi alas 3 ng madaling araw yan sila Paing Yabot pa no, kung yung mga matatanda nating nakikinig, nandiyan si Rafael Yabot, nandiyan si Johnny De Leon, si mga naabutan ko yan nung araw hanggang sa napunta na kay Alvin El Chico, ha, napunta na kay Doris Bigornia. But yung mga nagdaang mga announcers sa AM, sila Ray Langit, yeah? Kilala ko yan, at sila Bobby Guanzon, no? At saka yung mga drama sa radyo. Mapapansin mo, isa sa talino ng person with disability ay ang manggahin ng boses. Kasi
1: totoo yan.
0: Kasi radyo nga eh, radyo ang aming sandigan, pinagmumula ng informasyon namin. Kaya mapapansin mo, yung similarities ng persons with disability, kung kahit anong disability yan, mahusay silang gumaya ng boses ng may boses.
1: Correct.
0: Oo.
1: Tsaka, DJ Ronnie, no, maisingin ko lang, meron akong kakilala na person with disability. Ano rin siya? Blind. Pero ang galing mag-radio drama.
0: Correct. Nagmo-monologue yan, sir.
1: Oo. Nagulat ako. Na-curious ako sa kanya kung paano niya ginagawa yung radio drama. Kasi sabi ko, paano yung script eh. Binibigay sa kanya handouts or printed, walang copy, so walang soft copy. Ginagawa daw niya, pinapabasa niya dun sa kasama niya, minimemorize niya yung line.
0: Right.
1: So ganun kagaling tong person with disability na to.
0: Yung sinasabi mo ba yung writer din sa DZR, si Thelma Corporal?
1: Hindi. Bago to, medyo bago.
0: Bata, oo. Si Thelma Corporal, siya ay talagang batang radyo din. Nabigyan ng pagkakataon naman ng Iglesia ni Cristo yan. Nung bata pa, siya ay person with visual impairment na rin o may kapansanan sa paningin. Pero ang ganda ng boses. Ang lamig ng kanyang boses. At ngayon, writer siya sa mga drama sa DZRH. So, talagang ang radyo, napakalaki ng impluwensya sa tao. At alam mo, kahit saan ako nakarating, may awan Diyos kung sa ilang bansa na tayo nakarating, hindi nawawala ang radyo. AM, FM, ganun pa rin. Ano? At nananatiling buhay ang radyo, samantalang ibang medium ay medyo saan na napupunta sila. No? But itong radyo, nandyan lang siya, stable lang siya. At hindi mawawala ang radyo sa buhay ng tao. At siguro mapalad tayong dalawa sapagkat tayo naging bahagi ng radyo. Tayo ay mga taong radyo, kumbaga. At ako, pangarap ko pa rin, sir, pag nag-retire ako sa gobyerno, Patapos ng aking pribilehiyong binigay ni Lord na makapagsilbi ng konti sa ating mga kababayan through the government service, gusto ko maging full-time media man uli, ano? Pagka siguro ilang taon mo lang ngayon. And hopefully, I'll be able to run my own radio station. Di ba? Or para naman masaya ang buhay. At kumbaga parang ang dami nating magagawa sa radio. Ngayon, yung mga sinasabing ano? Yung mga sinasabing DepEd TV, DepEd Radio, ganon. So, ako lang nananawagan sa mga advertisers kasi syempre tayo mga commercial station. Yan ang buhay natin, ano? You refocus your kwan, your placements. Nasa FB Live naman tayo. So, siguro a lot more sa community radios. Hindi lang sa GV99.9, kundi sa mga ibang tunay na community radio na nagsiserve sa komunidad at ginagawa yung lahat para makapaglingkod at makapagbigay, makapaghasik ng tamang informasyon, tamang balita, at sa kahit na sa kabila ng napakaliit nilang resources. So, kung sinsanay mabibigyan din ng tamang suporta ng ating mga business sector, itong ating community radios, ay mag-iiba-iba. At dahil bibilis-bilis ang takbo ng informasyon, at pag-inform ang tao, hindi basta-basta masusway ng kung sino-sinong traditional political parties. At yun ang gusto natin, yun ang mission po ng GV99.9, maging daan ng tamang informasyon. Kung ano man po ang desisyon ninyo, it's up to you. Kayo yun sa huli. Kayo yung magdidesisyon kung ano baga ang inyong susundin. Kasi kami po ay tagapag-minsahero lang ninyo. Minsahero po. Kaya huwag nyo pong babarilin ang minsahero. Pakinggan nyo yung mensahe, at kung tumatama sa atin at kailangan nating baguhin, baguhin natin. Kung tama naman ang ating ginagawa, mas pagigihin pa natin. Pero never, never shoot the messenger. On that note, thank you, Direk Kiko. See you next Saturday.
1: Maraming salamat, DJ Ronnie.
0: Oo, at salamat sa iyong pamilya na pumayag na abalahin ka namin ngayong Sabado. Oo, at
1: wala yun.
0: Oo, thank you,
1: anytime,
0: sir. Thank you very much. At sa ngalan po ni Direk Kiko at ni Papa P, bukas po, hopefully nandito si Jessa. This is your pal Ronnie. That's R-O-N-N-E-Y. R-O-N-N-E-Y saying, don't forget to smile. Don't forget to count your blessings. And remember, we love you. Kayo po ay nasa GV99.9. Ito, the only good vibe station in the world. This is GV99.9, your good vibes.

0: Oh, carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Rico
6: Marco. Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30 anyos.
4: GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. 30 na!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibe.
5: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099 0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
6: Delivery! Maria Jose?
7: Akin yan? Ang laki ng box!
6: Surprise!
7: Yeah! Ng box.
6: Basta para sa'yo, gagawin ko all. Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
7: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
8: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
9: It is now 10:20 in the morning. That time check is brought to you by
10: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.
9: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Oh, carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Chico Marako.
4: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Mga vibes, 30
1: GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. 30 na!
4: Wow! Sabado na!
1: Wow! Gusto ko to!
5: Ay siya! Ganado na naman ako!
3: Talagang ganado ka dito! Dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ!
6: Magandang morning sa ating piling kabanding ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy.
3: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
6: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan
3: tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 AM hanggang 3 PM sa programang Bida ang Ganado.
2: Sabado, Sabado Ganado.
3: Ay nakaw, ganado na naman ako.
6: Dito lamang yan sa inyong number 1 good vibes radio station GV99.9, your good vibes.
3: Ganado ka dito.
7: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
8: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
7: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
9: Ayaw ko na!
1: Hala, joke pala yun!

0: carambola, carambola. Sa letraman G. Sa letraman G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letraman V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumetrenta na?
4: In fairness, hindi halata.
5: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
6: This is DJ Frank.
7: This is DJ Robbie.
8: Ako po si DJ Robbie.
5: 30 taon ng masayang kwentuhan.
6: Always reminding you that every gising is a blessing.
5: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
8: Mga vibes, 30 anyos.
6: GV99.9.
2: This is GV99.9.
5: GV99.9. 30 na!

maging protektodo sa panahon ng El Niño. Ang El Niño ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Niño. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Niño. Tandaan, sa panahon ng El Niño, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
2: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your

0: Choy! Bayag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
1: Oo naman, para maging tagapagligtas ako!
0: Pero may bill ka pa rin buwan-buwan!
2: Oo! Ayaw mo na!
3: Wala! Joke pala yun!
4: Wow! Sabado na!
3: Wow! Gusto ko to!
2: Ay siya! Ganado na naman ako!
5: Talagang ganado ka dito! Dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
6: Magandang morning sa ating piling kabanding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy.
5: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
6: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan.
5: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 AM hanggang 3 PM sa programang Pida ang Ganado.
7: Sabado ang ganado.
5: Ay nakaw, ganado na naman ako.
6: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
5: Ganado ka dito!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
0: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
4: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.
8: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
9: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
8: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
10: Oo, ayaw ka na!
2: Wala! Joke pala yun!
11: Wow! Sabado na!
2: Wow! Gusto ko to!
10: Ay, siya! Ganado na naman ako!
12: Talagang ganado ka dito! Dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
6: Magandang morning sa ating mga kapabonding. Ang inyong raketerong DJ, my name is DJ Joy Boy.
12: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
6: Sagot ni DJ Joy Boy ang mga good vibes OPM tugtugan.
12: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Pida ang Ganado.
2: Sabado,
12: Ganado. Ay nakaw, ganado na naman ako.
6: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
12: Ganado ka!

0: diba? Pagkame.
1: Baka DJ Robby yan.
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your...

Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Naka-radio ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka DJ Honey yan.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
1: Baka DJ Honey yarn.
5: DJ Honey.
6: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Dito lang yan sa GB99.9, your good vibes.
7: Parang Gardeng! Parang Gardeng!
8: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
7: Payag ka! Ikaw ay magaling kumanta!
8: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
7: Pero, bulol ka!
8: Ayaw ko na!
1: Hala? Joke pala yun?
9: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
10: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
11: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ng lahis?
12: Paano kung gusto mo na mag-jowa pero tagman?
3: Teka. Paano nga pa rin gagawin dito?
13: Eh, di makijam with DJ Ya!
9: Kahit ano pa yan ka vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
13: dahil sa kanya, problems. Siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
9: Alam mo, sige, tapusin natin itong programan to. Ang ending nito, makapag-julay na kayo.
13: Sa programang Ang Tanong.
9: Ala eh, paano?
13: Tuwing Sabado, mula 3 p.m. hanggang 6 p.m.
9: Only at your number one good vibe station at GB 99.9. Your good vibe.
1: Paano nga yun?

0: GV99.9, your good vibes.
1: Rentahin na kami!
2: GV99.9, rentahin na tayo, mga ka-vibes!
3: Rentahin na!
4: Renta!
5: GV99.9,
3: rentahin na!

0: Pasensya ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko.
4: Kiko Barako.
2: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good vibes.
0: Dance.

0: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito.
2: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
5: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
6: Uy, tol.
7: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
6: Oo naman. Para yung mga idol ko, kamukha ako.
7: Pero, puro pangit lang yung pwede.
8: Oo. Ayoko na.
9: Hala? Joke pala yun?
10: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
11: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
12: Paano may ka pero ikaw pa yung galit?
13: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ang manlayas?
14: Paano kung gusto mo na mag-jowa pero tamad?
15: Teka. Paano nga pala yung gagawin dito?
16: Eh, di makijam with DJ Ya!
10: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
16: dahil sa kanya, problems. Siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
10: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
16: Sa programang, ang tanong.
10: Ala eh, paano?
16: Tuwing Sabado, mula 3 p.m. hanggang 6 p.m.
10: Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibe.
9: Paano nga yun?

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

0: Thank you.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
3: Uy, baka Kiko yan.
1: Baka Kiko Barako yan.
4: Kiko Barako.
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good vibe.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby! DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.
8: Uy, Tol. Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
9: Oo naman. Para yung mga idol ko, kamukha ako.
8: Pero, puro pangit lang yung pwede.
10: Ayaw ko na.
2: Hala? Joke pala yun?
11: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
12: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
13: Paano may ka pero ikaw pa yung galit?
14: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ng manlaes? Paano kung gusto mo na mag-jowa pero mas manlaes?
0: Teka. Paano nga pa yung gagawin dito?
8: Eh, di makijam with DJ Ya!
11: Kahit ano pa yan ka vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
8: dahil sa kanya, problems. Siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
11: Alam mo, sige, tapusin natin itong programan to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
8: Sa programang, ang tanong.
2: Ala eh, paano?
13: Ala eh,
2: paano?
4: Ala eh, paano?
0: Ala eh, paano?
4: Ala eh, paano?
8: Tuwing Sabado, mula 3 p.m. hanggang 6 p.m.
11: Only at your number one good vibe station at GB 99.9. Your good vibe.
2: Paano nga yun?

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko Barako!
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9. All right,

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
1: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
5: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
6: The one and only DJ Papa Joe.
5: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Ang tipo kong lalaki, sinong tipo mong lalaki?
1: Aww.
0: Ayan. Ang tipo kong lalaki by DJ Alvaro. Only here at GV99.9, your good vibes.
1: Aww.
0: At kasama niyo po, nag-iisang the one and only DJ Papa Joe. Sa inyong programang Saturday Night Jam. At ako inyong makakalambingan hanggang alas 9 po tayo ng gabi. Kaya samahan niyo po ako ng bonggang-bongga at we'll party to the highest level. So I'll be playing a lot of beautiful hits. Hit song noon at hit song ngayon. Na talaga nga namang magpapa-induct sa'yo. Kung ano mang ginagawa mo sa buhay, ikaw may nagtatrabaho, wala. Ang importante, humihinga ka. Let's be thankful for that. Ayan, ano ba yan? Ayan na po talang ating Facebook Live. Let's be thankful sa ating mga biyayang natanggap ngayon linggong ito. Oo, kaya dapat laging good vibes ka, kabayan.
2: Wow!
0: Oo, lagi kang nakasmile. Huwag kang masyadong bad vibes. Sa ating mga ka-good vibes sa buong Calabarzon region, magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating mga minamahal na ka-good vibes sa lungsod ng Lipa. Kamusta? Sa ating mga katropa dyan sa 72 barangays of Lipa City. Galaw! Ano mang ginagawa mo dyan? Ikaw man ay nandyan sa Lipa City Public Market. Kamusta ang ating mga katropa dyan, mga katoda dyan sa Lipa City Public Market? Nandyan sa pilahan. Nag-uumpisa na baga ang ating mga katoda. Kamusta kayo? Hinay-hinay lang ha, mga katropa. Sabi nga ay drink in moderation. Sabi sa English ay talaga nga naman. Takot-takot. Oo, bakit kaya nagkagayon? Ano? Ayan. And binabati natin na magandang araw ng Sabado. Ang ating mga ka-good vibes dyan sa bayan ng Ibaan. Kamusta kayo? Especially ang Perez family na nanonood at nakikinig sa atin. At binabati natin ang happy birthday ang ating Nanay Biano. Ang Tita Ludi. Ang ating Mama Ludi Perez of Tuliat, Ibaan, Batangas. Happy birthday! Opo, ako po ay galing na doon. Kumbaga, nakakain na po ang inyong abang lingkod. Kaya punong-puno po ng energy si Papa Joe. Hindi matatawaran ang lakas. Sabi nga ay 100% ang kalakasan ngayon. Dahil po nabusog ang inyong abang lingkod. Ayan, oo. Hindi kagaya ng mga nakarang araw, kaya dapat pala kumakain muna bago magprograma. Ano? Kaya sa ating mga ka-good vibes dyan sa buong Calabarzon and Mega Batangas and beyond. Kain-kain din pag may time, ha? Huwag kapalipas ang gutom, ano? Dahil pag nalipasan ka ng gutom, Brad, alam mo na, hahanginin ang tiyan mo, hanginin pati utak mo, Brad. Ayan, nakikinig at nanonood sa atin ang ating kaibigan na si Chino Valle. Kailan ka ba makakajaming, ha? Oo. Hindi mo na ako pinasyalan. Kamusta sa iyong buong family kay Chino Valle of Lipa City. Kamusta? Ayan, oo. Para sa ating mga ka-good vibes, pwede kayong magpa-shoutout sa atin sa ating messenger sa GV99.9 at sa atin naman pong hotline number. I-text nyo lang ako sa 0926-079-8708. Again, it's 0926-079-8708. At pwede mo kaming panoorin. Panoorin daw, Hindi po. Pwede niyo po kami pakinggan via live streaming sa GV999.live. Inuulit ko po, ha? Siguraduhin niyo meron kayong may internet o kaya kung may load kayo sa cellphone, ano? Dahil pagka wala kayong internet o kaya wala kayong data sa inyong cellphone, huwag niyo nang tangkain dahil hindi kayo makakapag-live stream, ano? GV999.live, opo. Ayan, mapapakinggan niyo po ang inyong abang lingkod. Siguraduhin nyo lang, huwag kayong mauumay sa aking tini. Opo, ayan. Mag-message na kayo at tayo magkwentuhan, maglambingan tayo. Ayan, and also binabati natin ng happy happy listening ang ating mga listeners at good vibes dyan sa bayan ng Taysan. Ang dami nakikinig sa atin dyan. And also sa lungsod ng Tanawan, magandang araw po sa inyong lahat. Tawa-tawa lang, ha? And all the Filipinos all over the world na nakikinig sa atin, magandang araw, magandang gabi at magandang hapon, tanghali man, anong oras man dyan sa kinalalagyan mo. Basta magandang lalaki at magandang babae, lahat na nakikinig sa atin. Nakikinig sa atin, nanonood ang ating mga ka-good vibes all the way from Qatar. Samantalang ang mga taga rito po ay Katal na. Agwanta daw po. Katal. Katal daw sa gutom ang mga hindi pa nakaay. Lalo na yung mga galing sa school. Katal daw ho. May kasama pang kamo. At hindi daw ho nanalo. Naku po. Lagot na naman kay manager. Ayan po ang sinasabi. Now. Ayan. And also, ano ba? Ano ba sasabihin ko? No? Sobrahan na naman sa kuda si Papa Joe. Ayan, so lahat ng ating mga drivers out there, alam mo ang in there, no? Mabalamang pag-driver nasa labas, pumapasada nga eh. Dagdagan po natin ang ating pasensya sa kakarsadahan. Huwag mainit ang ulo, brada. Baka makalbo ka. Pag mainit ang ulo, alam mo na. Dapat dagdagan mo ng konti. Huwag lang konti. Madaming pasensya ang dapat idagdag. Oo, brad. Alam ko, kalbo ka na. Alam ko yan. Nakikita ko. Ayan, nakikinig sa atin nanonood si Sir Rico. Montano. Ayan. Shout out sa Montano family ng Lepaceti. Ang dami nakikinig sa atin dyan. And speaking of Lepaceti, ayan, nakikinig sa atin ang mga taga-Barangay Bulbok. Mga labsa-labsa sa atin yan, mga taga-Barangay Bulbok, Lepaceti, lalong-lalo na kay Ate Del Villasor at sa kanyang buong family. Magandang araw. Handa na ba ang inyong mga kasukasuan, mga ka-good vibes? Handa na ba kayong umindak sa mga dugtugin ni Papa Joe? Long hair ka man o kalbo, handa ka na ga? Handa ka na ba? Handa ka na ba? Handa ka na ba? Mag-head ba? Kaya sa mga hip-hop ka man o metal, tumuto ka na! Sa programa kong Saturday Night Jam, programa ng lahat. Ano man ang edad mo, ano man ginagawa mo sa buhay, programa mo to. At dahil dyan, baligtugtugan muna po tayo. So I'll be playing a song by Katy Perry. Gustong gusto ito. Roar! Only here at GV99.9. Your good vibes. Let's party!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: A song by Maroon 5, Move Like Jagger, only here at GV99.9, your good vibes. Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta, mga kabatanggenyo? Kamusta mga titos and titas of Calabarzon? Lolos and lolas of Mimaropa, buhay na buhay pa ba kayo? Ayan, nakakagalaw-galaw pag ang ating mga ka-good vibes di yan. O tipong masasakit na ang kasukasuan ng ating mga good vibes, ay paano kang gagawin? Ay napa, nag-one pa na naman si Utoy sa pagkanta. Oo, sa mga tugtugin na talaga namang mapapaindak sa iyo ng bonggang-bongga.
1: Wow naman!
0: Na talagang wow. Mapapawaw ka. At mabubuhay ang iyong natutulog na katawang lupa. Ano mang ginagawa mo sa buhay. Ayan. Ayan sa ating mga katropa dyan, sa lungsod ng Tanawan. Maganda-magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kayo baga ay kumain na ng inyong hapunan. Oh, ano kang inyong pangulam diyan? Oh, masyado maaga pa daw kasi it's only 6:48 ng gabi. Oh, time check. Sa ating mga nag-aabang diyan, ang kanilang mga asawa nag-aantay na hindi pa umuuwi daw ngayon. Oo. Oh, huwag kalilimutang mag-report sa inyong mga kumandar ha. Baka ko saan ka na naman magsuot, pugi. Oo. Magbigay ka muna ng entrega sa ating mga nagpupugi ang mga security guard dyan. Oo, wag ka tutulog-tulog, Brad, ha? At baka mamaya kayo maagawa ng, ano, ng baril. Oo, baka magka-aksidente. Lagot ka, Brad. Mawawala ang kagandahan, lalaki. Mawawala ang tikas mo, boy. Oo, kaya dapat laging gising na gising. Lahat ay gising na gising. At lalong-lalo na ang ating mga nagdamaneho ngayon sa kakarsadahan ng buong Calabarzon region. Dapat gising na gising ka, boy. Oo, tandaan mo na may pamilya ka pang uuwian, kaya wag kang tutulog-tulog dyan, ha? Alam ko nakakantok pagka traffic, eh. Oo, tapos lalo na lahat ng pasahero mo tulog. Ba't kaya ganon, ano? Pagka mga tulog ang mga pasahero, naku po, ang sarap. Ang sarap pagbabatukan ng mga ito, ano? Lalo na mga nakikisakay. Naku, tapos tulog pa. Driver lang ang gising. Ba't kaya gayon? Anong masasabi ng ating kaibigan dyan, si Paring James? Bakalinga. Ayan, nakikinig sa atin. Happy listening sa'yo. At kay Joel Bongga na nakikinig sa atin. All the way from Malaysia, no? Nakalain mo. And also, happy listening sa Montano family ng Lipa City. Nakatutok sa atin itong mga ito. At ang mga Unity Boys, kamusta kayo? Diyan sa may Balagbag, Lipa City. Talaga nga namang umaalingaw ang aking boses dyan. Pihado ako, nag-uumpisa na itong mga ito. Nag-uumpisa na ng kanilang session. Lalo pa nito mga congressman, laging may session daw araw-araw. Meron baga dyan, Your Honor! Objection! Overrule! Ay, wala akong gayon. Ang session ho dyan sa mga tropa natin diyan ay laging masayahan lang. Masayahan lang po ang ating session. And also, happy watching kay Miss Karin Pereya, nanonood sa atin, at kay Josh Abayan, ang ating mga nagpupugi at nagagandahang mga nanonood sa ating Facebook Live. Maraming salamat po. And also, I would like to say happy listening sa ating mga katropa diyan sa Bayan ng Rosario, especially dyan sa may Barangay San Ignacio. Oo, nakikinig sa atin ang ating napakasarap magluto na pinsan dyan. Si Adrian Punsalan, nako. Speaking of, talaga namang nami-miss ko ang dinugang. Nako. Good luck na naman po ang mga papa at mga tudod. Ayan, good luck na naman po ang pain reliever. Ayan, sa mga nirarayuma dyan, good luck. And also, nakikinig din sa atin si Ate Jane Fajardo Lacerna all the way from New Zealand. Kalain mo nga naman. Important na nakikinig sa atin. Ano? Huwag niyo na ako asahang mag-English ha. Baka mamaya duguin ako, Brad. Pasensya na po, pasensya na. At nakikinig din sa atin si Joshua Bayan all the way from Manila. And si Bien Luisima all the way from Zambales. Ayan, oh. Napapasobra na naman ang kuda ko. Pero I'll make sure na na-enjoy niyo ang ating mga music, mga tugtugan natin ngayon, mga ka-good vibes, ano? Talaga mga mapapa-headbang ka, ano? Kalbo ka man, o ikaw man ay long hair? Ikaw man ay hip-hop, o isa kang metal? Ay, yan yung mga terminolohiya nung araw, eh. Hip-hop at metal, oh. Pero ngayon, pinagsama ko yung mga yan, hip-hop at metal, collab tayo ngayon. Wala nang away-away, ha? Enjoy lang natin ang music. Hip-hop at metal. At because of that, balik tugtugan muna po tayo. So I'll be playing a song by Eraserheads. Ito'y para sa inyo mga driver, lalo na sa mainitin ng ulo. Overdrive by Eraserheads. Only here at GV99.9. Your good vibes. Let's rock and roll!

0: GV99.9, your good vibes.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba, pag kami.
3: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
5: The one and only DJ Papa Joe.
4: Sa GV99.9, your good vibes.

0: anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-tipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
3: Ay, paring dayo, paring dayo.
4: Ah,
3: pahayag ka. Unlimited ang pera mo.
4: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ka.
3: Pero, utang with interest.
5: Oo, ayaw ko na.
6: Hala, joke pala yun.
7: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
8: Every letter carries a story.
9: Dear Papa Joe, nagmalakot na saktan.
8: A love that questions. A heart that is hurting.
10: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
8: A decision that is not easy.
11: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
8: Love should never make you feel second.
9: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
8: Let us talk about your story.
9: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
8: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

0: Da! Lama!
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba, pag kami.
3: Baka Papa Joe yan.
0: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
3: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Despacito.
1: Despacito. Only here at GV99.9, your good vibes. At nagbabalik pong muli. The one and only DJ Papa Joe sa inyong programang Saturday Night Jam. At ako inyong makakalambingan hanggang alas 9 po tayo ng gabi. Kaya sa mga kumakain po ng kanila, hapunan dyan, aba, ay samahan nyo pa rin ako ng ginagawa mo. Ikaw man ay sumusubo. Sumusubo ka man ngayong mga oras na ito. Ano mang sinusubo mo? Siguraduhin mo masarap yung sinusubo mo, ha? O, dahil alam kong kainan na ng hapunan nga ikaw, kuya ate, kung ano namang iniisip mo. Oo. Basta enjoyin mo lang yan, ha? O, yan, sinusubo mong yan. O, masarap yan, brad. O, sigurado nag-enjoy ka, ha? O, it's already 7:30 ng gabi at nakikinig sa atin si Sir Emerson Javier all the way from, tama ba, Singapore? Ayan, o. May interview ako noong isang araw. O, ang inipabang lingkod ay isang... Isa pong mag-i-interview po. Ayan, o. Nag-i-interview po. Isa pong human resource. Ayan. Sabi nga inang bobola daw po. O. Working for a recruitment company. Ayan. O. Sa mga client natin, ayan, Singapore, Asia-Pacific region. Kaya medyo napapalaban tayo ng konting bagyang Inglesan. Ano? Kaya napapansin nyo po ang inyo abang lingkod pagka every Saturday and Sunday, talagang nananagalog lamang po tayo. Dapat Tagalog lang tayo, ha? Ngayon, nakikinig sa atin ang ating isang alamat. Oo. Nakikinig po sa atin ngayon si Fire Officer Marlon Perez. Hindi ko kilala ito. Napakagandang lalaki po nitong nakikinig sa atin ito. Ayan. All the way from BFP. Ayan, oh, taga BFP po ito. BFP Bawan. Ayan, si Fire Officer Marlon Perez. Napakakisig nito. Ewan ko pag... Kanina ito nagmana. Napakapogi. Oh. Nagmana ka sa kuya. Sa iyong pinsan na napakapogi. Ay, hindi man po kapugian ang inyong abang lingkod. Ay, talagang malakas lang po ang dating. Oh. Malakas lang po. Malakas po ang tama. Lakas ang loob. Yun lang po ang baong ko. Yan po ang sabi nga, kaya ko ibigay. Lakas ang loob lang. Ayan. Ayan, happy listening po sa ating mga bumbero na nakikinig sa atin ngayon. Sana po ay wala po kayong responde. Pinagdadasal ko po yan na walang responde ang ating mga bumbero. Dahil alam niyo na pagka may responde, talagang sigurado sabi may sunog talaga. O, alam nga ko anong respondehan niya. Pag hindi sunog, ewan ko na lang. Oo. Magtaka kayo pagka yung mga yan ay lumabas. Oo, na walang responde. Ay iba po yon, hindi po sunog yon. Oh, ayan, paalala ko po sa ating mga motorista, sa ating mga driver, oh, na nakakalimot po. Meron po tayong batas na sabi ay tabi-tabi sa pagka may bumberon nasa likuran nyo, abay gumilid-gilid ka, brad. Oh, pwedeng ma-revoke ang lisensya mo, baka hindi mo alam yan. Ha? Oh, now you know, ano? Now you know.
2: Ito yan.
1: Oo. Ano, mga alamat talaga ito, mga inggit na inggit ako sa mga ito. Pangarap ko rin ito nung araw. Oh, maging bumbero. Kasi sabi nga nung ating mga ano ba yung Tagalog ko? Nabulol tuloy ako. Sabi ng mga single natin diyan, oh, mga kadalagahan. Ayun, nabuo ko rin, brad. Oh, mga pinapangarap daw nilang mga pangasawa ay ang mga bumbero. Huwag nyo nang itanong kung bakit, ha? At baka mamaya sagutin ko ba, eh, alam nyo na, mabuking. Yan talagang gusto mga pangasawa ng mga dalaga ngayon. No? Maski nung araw pa, bakit kaya, ano, ayan, share nyo sa akin ba, yung inyong idea, bakit kaya ganon? Bakit kaya nila gustong mapangasawa ang mga bumbero? Ano? Siguro meron silang tinatago na hindi makita, no? Ayan. Bakit sila gustong gusto? ng mga single. Dalaga man o binata ay talagang gusto nila ang mga bumberong maging kabiyak ng kanilang buhay. Pero may mas matitikas po po di yan. Matitikas din po ang ating mga driver. Ay di lalo na kung ikaw ay bumbero na, driver ka pa. Bukod pa doon, ikaw ay mekaniko pa. Ay nako, kilala ko kung sino yun. Driver na, mekaniko pa, ay bumbero pa. Ay la, parang brick game ano. 3-in-1, all-in-1, aba ay kilala ko kung sino yan. Ay pihadong, naku po. Lagot na naman ang kasunod. At dahil dyan, mamaya na po ang usapan natin, usaping pag-ibig, yung mga ideal ng mga single, pag-usapan natin yan maya-maya. No? At dahil dyan, baliktugtugan muna po tayo. So I'll be playing a song by Eraserheads, Toyang, only here at GB99.9, your good vibes. Let's rock and roll! It's all about love. And I

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
0: Baka Papa Joe yan.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
5: The one and only DJ Papa Joe.
4: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: A song by Looney. Tao lang. Only here at GV 99.9. Your good vibes. Talagang good vibes pa ba ang ating mga ka-good vibes dyan? Ang ating mga ka-standby dyan. Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta kayo? Kamusta ang inyong mga kasukasuan dyan? Nakaka-ibupaga. Ang ating titos and titas of Calabar Zone. Galaw, galaw. Napasayaw ba kayo ng bonggang-bongga? Ang ating lolos and lolas of Mimaropa. Ano nang balita sa inyo? Sa ating mga hip-hop, mga tropang hip-hop dyan, anong balita? At sa ating naman mga katropang metal dyan, anong balita na? Napa-headbangga? Oo. Sa ating mga minamahal na mga drivers, I hope nagising kayo sa ating mga tugtugan, ano? Oh, huwag kayong makakatulog ha, dahil kayo nagdadrive. At lalong-lalo na sa ating mga minamahal na security guards. So, gising na gising pa baga? Oh, gising na gising?
1: Wow naman!
0: Oh, dapat gising na gising ha? Huwag kang patulog-tulog dyan, boy, ha? Lagot ka na naman kayo, OIC, pagka patulog-tulog. And speaking of OIC, binabati natin si Sir Joel Arnel Perez sa ating mga minamahal na SG. Kamusta, kamusta? At kay paring Jonard, kamusta na? At kay paring, ano ba ito? Kay Arcel Ona. Oh, kamusta? Naka-duty ka pa baga? Ayan, nakikinig sa atin itong mga tropa natin na ito. Oh. And also, speaking of, ang ating mga bayaning puyat. Puyat pa rin. It's already 8:11 ng gabi. Bye, bumangon na kayo. Hoy! At may pasok pa. Baka mamaya ay NCNS ang labas yun. No call, no show. Oo, ayan. Kamusta nagbabarek sa ibaan? Meron na ba kang hibay? O may magtitira ng pang-uwi ha? Lalo na yung mga malayo pa ang idadrive, oo. Yung mga pa-uwi pa ng Maynila ay medyo umagwanta ng kaunti. Magkape-kape na anak. Sa ating mga minamahal na pinsan dyan, oh. Ayan. Speaking of pinsan, kamusta kaya ang ating pinsan ng bayan? Ano? Ano nang balita sa iyo dyan? Ano? Tuloy na gambang, eh, Mau? Tuloy. Tuloy na, tuloy na. Tuloy na ang pag-ikot.
1: Wow naman!
0: Oo.
1: Wow.
0: Ay siya, ay bahala ka. Tuloy mo na yan. Ituloy, Mau. Tuloy ang ligaya, utaw. Oo, tuloy mo na yan. And speaking of, gusto ko ibahagi sa ating mga listeners. Ano? May nakausap ako noong isang araw, mga OG, DJ. Tago na lang natin sa pangalang si Boy Eng. Nagpapakamusta si Boy Eng. Matagal, ito, kilala niyo ito si Boy Eng, sigurado. Magaling ito Minglish eh. Namimiss na ito ng mga sambayanan, sambayan ng Batanggenyo. Oo. At lagi yung mga katandem niya na OG nung araw. Oh. Ayan. Na nagpangiti at magpatawa sa inyo. Ayan. Kamusta daw? Oh, nagpapa-regards. Oo. Yung isa medyo long hair ito. Ayan. Ayan, sabi ng mga nagbabarik sa ibaan, objection, Your Honor! Overrule! Ay, klase, talab na si Utoy. Ay, objection na eh. Nagsasaabogado na. Ay, talaga nga naman. Sabi nga sa amin sa Marinduque, ay, ano ito ay, oh.
1: Wow naman. Wow.
0: Ay, lasing na si Tutoy. Lasing na nga ni. Tutoy! Ano balita sa'yo, Tutoy? Ikaw bagay, balikwardya na uli. Malita ko ikaw ay nagagwardya diyan sa ibaan. Ayaw mula sabihin ko saan, ano? Ay, matindi yan, Tutoy. Oh, ayan. Kamusta ka na, Boy Eng? Tutoy, saan ka man naroroon, Tutoy? Diyan ka na lang. At siguradong pinaghahanap ka na. Oh, marami wow naghahanap sa iyo. Wow. Habulin po itong kaibigan mo ito. Habulin. Hindi lamang po habulin ang Chika Babes. Habulin din po ng maniningil. Maniningil na utang. Abay, mahirap maghabul yan. So, habulin ka na ng chicks, wag lang ng maniningil ng utang. Siguradong sabi nga ay siguradong may mathematics dyan. Sala sa 45 ay 38. Ayan ang mahirap maghabol. Wag gayan utaw, you know. Ayan, at dahil dyan, ba't binabati natin ng Happy Happy Listening si Ma'am Adele at Delita Placido at nakikinig din sa atin na napakapoging si Sir Clark E. Sescon all the way from Qatar at nakikinig din sa atin si Kuya Joey Lacerna and si Ate Jane Lacerna all the way from New Zealand. Ayan. At dahil dyan, baliktugtugan muna tayo. So I'll be playing a song by Pitbull. Ayan, usaping aso. Hindi nyo po na itatanong, mahilig po tayo sa aso at mga pusa-pusa. Ganyan po talaga si Papa Joe. Mga usaping pusa, usaping aso. Maaasahan nyo po ako. Ayan, dahil dyan, baliktugtugan muna po tayo. So I'll be playing a song by Pitbull. Don't stop the party. Only here at GB 99.9. Your good vibes. Let's party!

0: I'm sexy and I know it.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba, pag kami.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
5: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
6: The one and only DJ Papa Joe.
5: Sa GV 99.9, your good vibes.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Pare, pare, payag ka. Maging bumbero ka?
1: Oo naman, pare. Para makapagligtas ako ng mga tao.
0: Pero, pamatay apoy mo, water gun.
2: Oo, ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GV 99.9,
3: your good vibes. Masaya dito!

0: pag kami.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
1: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
5: The one and only DJ Papa Joe.
4: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: A song by Maroon 5, This Love, only here at GV99.9, Your Good Vibes. At kalambingan nyo na naman na nag-iisang maestro cantatero sa radio. At ako'y nakalambingan nyo ng 3 hours short time. Ayan, okay, time check, it's already 8:54 ng gabi. At talagang ano, pagkakabilis ng oras, ano, mga ka-good vibes, ano? Talagang pagkakabilis ng oras, lalong-lalo na sa mga magbabarik. Sa mga nagbabarik dyan, sa mga oras na ito, medyo may kalamigan ng panahon, ay napakasarap po ng panahon ngayon. Sabi ngay panahon para namnamin ang sarap ng alak. Ayan, sa ating mga kaibigan sa Lipa, sa lungsod ng Lipa, 72 barangays of Lipa City. Nakasalukuyan ay nakapo ay tumatagay na si Utawi. Oh, lalo-lalo na diyan sa may barangay Uno. Ay nakaw, kamusta kayo diyan? Lalo-lalo na mga Unity Boys na nakikinig sa atin. Ang mga nagpopogi ang mga security guards sa ka-out lamang na sumasaweldo tuwing Sabado, na sigurado namang naguutay na ngayon diyan. Anong masasabi ng ating mga katoda na kahit hindi daw linggo-linggo sumisweldo, araw-araw naman may pira, ay lasing din naman. Oh, tuloy din naman ang bangay. Oo, kahit na walang trabaho, pwede tuloy ang ligaya. Oo, kaya dapat laging good vibes lang at masaya. Oo, hindi kagaya ng iba na lagi parang pasangkong daigdig. Oo, pasang-pasan ang daigdig.
1: Wow naman!
0: Kaya dapat laging masaya kahit walang pera, no? Ayan, so time check, it's already 8:56 ng gabi. Sa mga papauwi pa lang ng kanilang tahanan, ingat-ingat po sa pagmamaneho ang driver. Kung hindi ka naman nagmamaneho, ingat-ingat po. O dapat laging malamig ang ulo. Dahil pag mainit ang ulo mo, Brad, ay baka hindi ka makauwi. O lalong-lalo na pag wala kang dalang sweldo kay Commander.
1: Wow naman!
0: Pasiguraduhin mo may entrega kay Commander, ha? O para pagdating mo, ay good vibes sa iyo si Commander, Brad. O sasabihin, mahal, mahal, nakaready na. Pwede ka nang kumain, mahal. Ayan. Oh, okay, mga ka-good vibes, bukas po ay may programa rin po tayo, ang inyo abang lingkod. Sunday songs and letters, at usaping pag-ibig naman po tayo bukas. Oh, puro emo tayo, mga love songs tayo tomorrow afternoon from 1 p.m. to 4 in the afternoon. Kasama niyo pa rin si DJ Papa Joe. Ayan, at bibigyan ko kayo ng mga pangdiinang love advice. Kala mo galing ko mag-advise, ano? Akala nyo lang yun. Ayan. Speaking of, nakikinig din sa atin ang mga magaganda at nagpupugi ang mga factory workers. O, diyan sa Lima. Ingat-ingat po sa pag-uwi, ha? Oo. At sana madagdagan pa ang sipag ninyo. Lalo na. O, yung mga tropa natin dyan sa Basanghamog. Diyan sa may Barangay Uno. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magtitira ng pang-uwi. Oo, baka madali kayo. Yan. Speaking of Barangay Uno, yan, binabati natin, nakikinig sa atin, si Kuya Tox Kagitla. At ang napakapoging si Kuya Mundo, nakikinig din sa atin. Ayan. At dahil dyan, pansamantala muna tayo magpapaalam ngayong gabing ito at magkita-kita po tayo bukas. Alauna hanggang alas 4 ng hapon sa Sunday Songs and Letters. Ayan. At pwede nyo rin kaming pakinggan via live streaming sa gv999.live. Again, gv999.live. Ayan. So for my last song, I'll be playing the song by Glock 9, Upuan. Ayan, bato-bato sa langit, ang tamaan, bukol. Opo. Ayan, patutugtugin ko lagi ito. A song by Glock 9, Upuan. Oo, talaga napapanahon ito, ano? Only here at GV99.9, ang laging good vibes yung DJ, si DJ Papa Joe, nagsasabing, I love you. See you bukas. Good night. Bye-bye.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Trentahin na.
1: Trenta!
2: GB 99.9.
1: Trentahin na!
3: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
4: Every letter carries a story.
5: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
4: A love that questions. A heart that is hurting.
6: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
4: A decision that is not easy.
7: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
4: Love should never make you feel second.
5: Tunghayan natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
4: Let us talk about your story.
5: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
4: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
0: Baka Papa Joe yan.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
5: The one and only DJ Papa Joe.
4: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes.
6: Masaya dito.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 years na tayo!
2: GV99.9!
5: 30 na!
6: Yeah.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: And you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!

0: Sal Carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frankie.
1: This is DJ Robbie.
2: Ikaw Marako.
4: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Mga vibes, 30
1: anyos. GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan. Papa Joe.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Way back home.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
1: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
4: Nasa bahay.
1: Nasa trabaho.
2: O kahit nasa kalsada.
1: Kasama niyo kami.
4: Dahil ang GV99.9
2: ay nasa online na.
4: At syempre,
1: mas pinasaya pa.
2: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes.
6: Masaya dito.

0: 30! 30!
1: 30 anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: Oh, carambola, carambola. Salad naman G. Salad naman G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng B, 30!
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatinde, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frank.
6: This is DJ Rico
7: Marako. Ako ba si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
7: Mga vibes, 30
5: GV99.9.
2: This is GV99.9.
4: GV99.9. Trentahin na!
8: I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Diba pa kami?
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
2: Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Kalsyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

I might

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GB 99.9,
3: your good vibes. Masaya dito!

0: 30
1: Anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: mga ka-vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming! Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gv999.live
2: para sa good vibes na walang humpay!
3: Dito sa GV 99.9,
2: your good vibes!
4: Masaya dito!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Chivi 99.9.
1: Yun, good morning. Good morning, Southern Luzon. Good morning, Philippines. Good morning, world. Ito po si DJ Ronnie. And of course, Linggo ngayon at nagbabalik ha, ang ano ba? Ang diyosa ng huntahan. Hindi diyosa daw po si. Ayaw ka bigyan ng mic. Ulit. Good morning, Jessa. Oh, wala pang mic si Jay. Yeah, inaayos lang po ang mic ni Jay. Yan, low ka din. parang sa perya lang ang dating, low ha. Oo, kumusta Miss Jessa?
2: Okay naman po, ang aking first day ay Saturday.
1: Oh, nga kasi ano, gawa ng baha. Gawa ng ano?
2: Bagyo po.
1: Bagyo, ganyan. Pero meron na ulit dadating ha, itong susunod na linggo. Eh, madadali daw ulit tayo ng habagat itong Luzon at saka Western Visayas. Ayan. So, brace for that mga ka-vibes. At well, ako naman tingin ko hindi na ganun kalakas yan. At nadaanan na natin yung worst, I think, ha? We have over it, pero hindi naman po tayo ang lumikha. Kaya of course, pinakamaganda ay maghanda na lang tayo sa kanyan. Hindi mo kinapektuhan ng maraming baha, maraming ulan, Miss Jessa?
2: Hindi naman po. Mas malala nung nakaraan, pero ngayon wala. Ambon-ambon na lang.
1: Mas malala nung nakaraan.
2: Ano po kasi yung nagtaas ng gamit.
1: Ah, nagtaas kayo ng gamit?
2: Pero hindi naman binaha. Pinangatok lang. Baha daw eh, tumaas pa.
1: Pinagsabihan lang kayo na, oy, taas yung gamit at baka bumaha. Gayon.
2: Oo, yung bago kami dun eh.
1: Exciting ba yung gano'ng nagtataas ng gamit?
2: Hindi ho.
1: Bakit?
2: Tulog na ho ako, si mama na nagsabi.
1: Tulog ka, tapos ginising ka ng mama mo para lang magtaas ng gamit?
2: Ano nung tulog?
1: Alam mo, hindi naman talaga biro yung kwan. Hindi biro yung magtaas ng gamit tuwing may baha. At napakalansang experience. Oh, alam mo sa akin, kasi nung araw, di siyempre, Manila boy, ha? Nasa Maynila ako mula elementary, Papa P, hanggang college. Doon ako nag-aral eh, sa Maynila. Pag ganyan binabaha, medyo alisto na kami. Una nung araw, may palaka. Takot ako sa palaka, boy. Yung tatalunan ka ng palakang ganyan. Palakang... Tapos marami pang iba. Minsan may suso. Ganyan, masasalubong mo mata. Masasalubong ng paa mo yung suso, yung palaka, gano'n. No? Kasi yung aming dorm noon sa Pasay, sa early 70s pa yun, 1975, 1980, ganyan. May mga gano'n pa yun, may mga palaka, may suso, may mga gano'n. Parang malinis pa yung tubig. Maayos pa nung araw, no? Hanggang sa itinaas yung aming dorm, naging second floor na. Kaya nakadungaw na lang kami sa baha. But
2: malapit po kayo sa dagat?
1: Nagiging dagat. Oo. Diyan nga sa Riverside eh, yung pinsan ko si Alan Rosales sa niyo. Pare, dito ka na sa Bayside muna. Ang Bayside, yun pala bahado sa tapat ng bahay niya. Kasi naman yung mga kapitbahay niya medyo sa laula, hindi marunong mag-ayos ng drainage. Hindi marunong mag-ayos ng basta na lang tapon dito, tapon doon. Kaya pag dating ng baha, ay di iyon. Barado ang kanal. Ayan. So, hindi sila natututo hanggang ngayon. Ganun doon, ano? Siguro, hupa na sa iba. Doon sa kanya, pahupa pa lang. But, the point is, mabilis sumubsa. Mabilis mawala, ano? Doon ba sa inyo sa Malvar, mabilis din humupa ang baha?
2: Mabilis po magkaroon. Mabilis din namang mawala. Hindi naman siya nagtatagal. Pero pag tuloy yung ulan, ay tagal. Mataas pa.
1: Ang tagal, ano? Siguro mahigit 10 araw yun, no? Hindi siyam-siyam. Alam mo ba yung siyam-siyam? May sinasabi kasi na ang Pilipinas daw ay laging may siyam-siyam. Yung gang 9 days na tuloy-tuloy na tag-ulan.
2: Meron ng yung school naka-strike na mag-1 month na yata walang pasok.
1: Strike?
2: Strike.
1: Straight?
2: Oh, yung like sa TikTok, yung dire-diretso na siya.
1: Bakit daw ganun? Ano nangyari? Bakit sila agawa nitong suspension?
2: Suspension
1: ng klase. Okay.
2: Exam na lang ipapasok.
1: Exam na lang ipapasok. Pero di ba dapat dito po mapasok yung online-online?
2: Oo. Pero yung iba po kasi more nagmo-module sila kasi hindi naman lahat kaya mag ano, 'di ba? May internet.
1: Anong kuan? Anong bentahe ng online class? Halimbawa, kailangan talaga maayos ang internet mo.
2: Opo, diba? Siyempre po kasi medyo maglagi din po kasi lalo pag nag-open ka. Minsan kasi nagre-request talaga kasi para alam yung ginagawa ng bata.
1: Oh, pero sana naman yung mga guro, lalo pat nasa malalayo yung mag-aaral, di ba? Like BSU, alam naman natin yung mga napasok sa BSU, di ba? Yung mga kapwa natin yon. Eh sana wag na mag-request ang camera, di ba? Kailangan no, eh, ano ka magagawa mo? Halimbawa ko yung bata ay nagkakamot at di nakikinig sa iyo, wala ka rin naman magagawa. Oh, di ba? Eh di, importante lang, kuha ko lang yung mga guro, hayaan mo lang nakasara yung camera kasi pampabagal po yung yung 'di ba? Pampadami ng nagagamit yung camera eh, 'di ba?
2: Mm-hmm.
1: Oh, so yung mga ganung konsiderasyon dapat naman eh iniintindi ng mga guro ninyo. Pero kumusta naman so far ang mga online class mo? Okay naman.
2: Isa akong online kasi ano, late akong gising.
1: Ah.
2: Kasi hindi ko expect na may online kasi yung iba na sinabihan ng mga asynchronous pero hindi siya sila nag-online. So unexpected siya.
1: Mm.
2: Tapos ano, yung email pa niya like first ano siya, per individual. Hindi ko siya nakita sa Google Classroom.
1: Mm,
2: pero good thing, I have friend na nag-call.
1: Oh, call a friend talaga. Importante yung call a friend, di ba? So, so far, kumusta ang first impression ng first week ng klase mo?
2: Yun, okay naman po. Wala. So far, walang pet peeve. Okay yung mga prof. May experience sila outside the school.
1: Mm-mm.
2: May IT sila. And nag-work din. So, parang part-time job din ang ano, pagiging teacher.
1: Part-time din ang pagiging teacher. Mm. Okay, very good. Very nice, ha? At kayo po mga ka-vibes, kumusta ang first day o first week of class ng inyong mga anak na nasa tertiary level, ha? Nasa college level na po mga bata. Siyempre, less na yung supervision ng mga bata, ng mga magulang diyan. Pagka ba ganong nasa college na kayo, saba? Kasi ako hindi man ako lumaki sa ina, no? Hindi man ako lumaki. Ako yung nung college, nagsosolo na si DJ Ronnie. Ako lang mag-isa, no? Eh kayong mga may kasama nyo mga magulang, sila pa rin naghahanda ng pagkain nyo, ganon?
2: Ay kasi po, di ba po, pagka, example, pag malayo kayo sa school, tas madaling araw, tas wala kang oras mag-ayos, yung gang lulutuan ka.
1: Wow, palusot.
2: Nagluluto pa din, pero depende rin po kung ano, may pasok din mama mo.
1: Wow.
2: Hindi, tinapay-tinapay na lang.
1: Tinapay-tinapay na lang. Anyway, talagang ganon. At samantalahin ninyo, ha, na lalo po yung mga kasama pa ninyo ang inyong mga magulang, huwag ho ninyong masyadong, kasi kuminsan, yung mga kabataan, kung sumagot sa magulang, oh, bakit? Wait lang. Mga ganon. Diba? Wala na yung po at opo. Kaya dapat itinuturo din sa college yung ang po at opo. Diba? Bagamat siyempre ngayon dapat daw friends na lang ang magulang at saka yung bata. Pero hindi ibig din sabihin naman noon babardugulin mo na yung mga magulang mo, di ba? Oh, kailangan pa rin, nando doon pa rin yung authoritative figure ng iyong magulang. Figure of command. Siyempre, magulang sila, doon ka nakatira sa bahay nila, regardless kung umuupa kayo o sarili niyo yung bahay, susunod ka sa magulang mo, di ba? Tama ba 'yon, Miss J?
2: Tama po.
1: Oh, but parang hindi ka kumbinsido.
2: Eh, siyempre po, may times na kahit mali, kasi mali sila eh, pinipilit yung tama. Pero, oh, siyempre, intindihin na din na ganun.
1: Mali sila sa pananaw mo.
2: Yeah.
1: Oh,
2: may ganun
1: diba?
2: Po.
1: Ibig ko sabihin niyang ganun may pwede namang mama, ganito, papa, ganito. Ganun, diba? Siguro, mas magandang ganun. Yung mga ganun, medyo siyempre, kahit anong sabihin mo, magulang mo yon, no?
2: Yes po.
1: Correct?
2: Yes po. Correct.
1: Oras na natin, Miss Jessa?
2: 6:14 ng
1: umaga. Tingnan natin ang inyong mga headlines for this morning. Pero bago yung ating headlines, ano ang ating text line, Miss J?
2: 0926-079-8708 and FB Live, GV99.9 FM.
1: GV99.9 FM. At gusto kong pasalamatan si Direk Kiko kahapon. Sinamahan niya ako. And hopefully, hindi ko alam kung sinong mga kasama natin sa Saturday, but sana si DJ Kiko pa rin. No? At balita ko, ito si Papa P, ayaw na pag Sabado at Linggo. Mm-hmm. Naghahanap na ng reliever. Siguro gusto nitong makayakap ng matagal-tagal sa kanyang labidubs. Anyway, sige, anong mga headlines natin?
2: Yun nga po, 11 anyos na bata sa Mabini, nasawi matapos tangiin at malunod sa baha.
1: Yun, speaking of baha, talagang, alam mo, meron din dito sa Lipa, just sa Lipa, na kuryente naman, ano? Mm-hmm. Gawa ng baha din. Oo. Ay, kasi naman ako, napakahirap po pag maglakad sa baha. Di bali kung nasa Pilapil ka o nasa Kabukiran, pero pag dito sa Kabayanan, kung hindi ka mababalaho sa ilog, ikaw ay masushoot sa imbornal o kaya makakahawa ka ng live wire. Yan naman ang mga panganib dito sa Kabayanan, no? Kung sa Kabukiran naman, aba, ay di syempre mahirap din pagka ikaw ay naanod ng malakas na agos. Ayan. Ano pa, Miss Jessa?
2: Batangas, pinalakas ang nutrition team para sa mas malusog na lalawigan.
1: Batangas, pinalakas ang?
2: Mas malusog.
1: Hindi, anong team?
2: Nutrition team.
1: Nutrition team, ayan. Katatapos lang kasi ng National Nutrition Month po. And syempre, isa sa mga programa ng ating mahal na Governor Vilma Santos Recto at ng kanyang 34 na mayor sa lalawigan ay health. Yeah, syempre, nangunguna dyan yung health. Kalusugan, health. Di ba? Kaya, no wonder, pinalakas ng governor at ng kanyang 34 na mayors ang programa sa kalusugan. Mamaya, tingnan natin yan. Yes, Ms. Jessa, next.
2: 4.6 million financial assistance pinagkaloob sa 534 Batanggenyo.
1: Yun. So, 4.6 million, ha?
2: Yes po.
1: Ito ay sa ilalim ng AIX.
2: Yeah. Assistance to individual in crisis situation.
1: Assistance to individuals in crisis situation, no? So, yan ngayon. Ang dami-daming ayuda. Ha? May maipip. Merong AIX. Yung AIX, yan ang ano, yan ang kumbaga, yan ang mother of all ayudas. Yung AIX na yan, nagsimula pa yung kay Ramon Magsaysay hanggang kay Marcos, hanggang kay inabot na ni Presidente Marcos Jr. uli, eh, AIX pa rin. At nangunguna yan, at balita ko, meron ng batas na ginagawa para sa AIX. Oo, siguro, kung hindi pa yung nagiging batas, magandang mag-input dyan ng National Council on Disability Affairs. Kasi, ito yung, in fairness sa AX, pinaka-flexible yan. Isa sa flexible ng mga ayuda na meron tayo ngayon sa bansa. Okay, next.
2: Ayun nga po, formal lang binuksan ng Batangas State University Lima Campus.
1: Yun.
2: Sa Lipa Malbar.
1: Sa Lipa Malbar, oo. Alam mo, nung nag-graduate si Juan Moises Del Rio, ang naging speaker nila, yung presidente ng, yan, yung Lima nga, BSU, yung sa Lima, in preparation of the eventual launching of the campus inside Lima. Ha? Si Aboitiz. Kaya lang, kahit late dumaan. Alam mo bang, Engineer Ronquillo, good morning. Si President Ronquillo ng BSU. Ang mga bata, pinag-assemble ng 1:30. Dumating yung tinamaan ng magaling na guest speaker na yon ng alas 4 ng hapon. Kita mo naman ang pagiging professional nung pero sabi naman ni President Rugal, teka muna. Kahit pa alas 7 siya ng gabi dumating, ngayon naman tamo, meron kaming BSU Lima. Aba. First time po sa lahat ng mga eco zones, 'di ba? Sa Pilipinas, mga PESA zones, 'di ba? Kumbaga economic zones 'yan eh, yung mga Lima, FPIP, mga ganyan. First time po na may eskwelahan na nandoon sa loob mismo ng complex. Aba. So ang siyempre, mamaya, tingnan natin, bakit? Ba't inilagay sa loob yung BSU? At bakit doon inilagay sa dinami-dami ng lugar? So, those are your stories?
2: Meron pa pong isa.
1: Meron pang isa. Ano pa ang iyong stories?
2: Po, Batangas Capital, pinalakas ang leadership skills ng mga kawani.
1: Wow. Oo. Iyan yung, ano, yung supervisory yata, yung kwan, supervisory training for supervisors. Oo, kaya lang, ano, Tama yan. Magandang move.
2: Ito head po per department?
1: Ha?
2: Mga head po per department?
1: Hindi. Mga supervising, mga SAO, supervising administrative officer. Selected yan eh. Halimbawa kasi gaya kami, hindi mo kami pinatawag. Oo, siguro baka next batch kami, whatever. Pero maganda, maganda yung ganyang comprehensive training. Tatlong araw yata yan eh. Lunes hanggang Webes ginawa. At kahit may pasok, dire-diretso. Oo. Ganyang kasipag si Miss Lisel Rosuelo, ah, ng Rosario, Batangas. Yan ay kapatid ni Ma'am Jopay. Oo, ang aking mga dabarkad sa public service, ha. So, magandang initiative. Tingnan natin mamaya kung anong natutunan, kung anong itinuro ng mga ng ating civil service din yan sa mga supervisory levels sa Kapitolyo. Oo. At maganda yung ganyan, lalo na pagka yung, kasi merong mga pagkakataon na yung mga empleyado natin, eh, sasabihin, naku, ba't mo kami inuutusan, eh, wala namang pasok. Hoy! Ang sabi ng memorandum ng Malacanang, alternative mode of working. Ibig sabihin, hindi kayo bakasyon. Ibig sabihin, hindi porke nasa bahay kayo, kayo ay kukuyak-kuyakoy laang, ha? Or kaya uunahin nyo yung paglalaba, uunahin nyo yung pag-aalaga ng bata. Hindi ho ganun ang sinabi ng Malacanang. Ang sinabi ho ng Malacanang, alternative work from home modes. Diba? O, sana naiintindihan. Huwag naman ganun. Pag kayo ay sa halip na gawin ninyo yung mga paperworks ninyo na pwede nyong dalhin sa bahay, kasi may online naman, diba? May mga online system kayo, eh. Di yung pwede nyong gawin. Gagawin nyo yun. O yung mga sulat na nakapending sa table ninyo, diba? Na pwede naman gawin. O, yun lang yun. O. Yan po. So, yan ang naging arrangements ngayon ng dahil sa walang pasok, eh, marami pong mga supervisors na dapat yun ang sinasabi nyo sa inyong mga staff. Hindi porke work from home ang gagawin nyo yung trabaho sa bahay. That is very wrong. And that is that's another form of corruption. Kala nyo yung corruption yung pagnanakaw lang ng pera ng bayan. Hindi ho. Another form of corruption is yung work from home na ang tinatrabaho ng empleyado ng gobyerno ay trabahong pambahay. Yun po ang isang form of corruption na wag po ninyong patatagalin. Diba? Okay. Oras na natin, Ms. Jessa?
2: 6:22 ng umaga.
1: Wow, umipiyok. Sige nga. In the meantime, meron pa?
2: Wala pa.
1: Oh, in the meantime, meron pong hangover si Ms. Jessa sa kanyang
2: school.
1: Sa kanyang school, medyo pumipiyok at nagdadalaga po ang ating binibini ngayong umaga. Magbabalik po kami sa ating mga sa detalye ng ating mga kwento ngayong umaga. At siyempre, may mga magagandang awitin si Papa P na hindi mawawala sa ating Sabado at Linggong huntahan. Ito po ang GV99.9. Ito po si DJ Ronnie kasama si Miss
2: Jessa.
1: You're with the GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
5: honey, mas gusto kasi namin MLMC.
6: Alam mo ba MLMC, mommy?
7: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
5: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
9: More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
10: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
12: May kapangyarihan ka na kuryente.
13: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
12: Pero may bill ka pa rin buwan-buwan.
13: Oo, ayaw ka na.
14: Wala, joke pala yun.
15: Hello? Sa GV99 po ba ito?
16: Ay opo mama, kaya tara na at makipagtsikahan.
17: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
14: Bongga!
18: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
14: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangigising.
17: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
18: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
17: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
19: Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating pagtatanghal this morning. Oras na, Miss Jessa?
20: 6:31 ng umaga.
19: Siyempre, kayo po ay nasa GV99.9. Ito po ang back-to-back huntahan with DJ Ronnie and Miss
20: Jessa.
19: Ayan, si Miss Jessa po ay tuwing Linggo na lang muna. Ano? Dahil sa... Ba't nga tuwing Linggo na lang?
20: School po, may pasok.
19: May pasok. Okay. Akala ko, ano, i-adjust mo yung Sabado ng umaga mo?
20: Hindi na po kaya adjust kasi dalawa lang po yung section namin and then both po pala may schedule ang Sabado. Umaga hanggang hapon.
19: Umaga nga. Anyway, talagang ganun okay lang naman. And of course, mga ka-vibes, sa pangatlo sa huling linggo, isa sa, this is the third Sunday of August. Third nga ba? And then susunod August 30 na, tapos Jose Marichan na sa Martes, no, September 1. Oo, magbibilangan na tayo how many days more to go before Christmas. Ikaw ba meron kang Christmas wish, Miss Jessa?
20: Wish? Anong wala pa. Ha? Pangayon wala pa po, layo pa eh.
19: Okay, kailangan kasi syempre pag wish dapat malayo pa kasi yan pinaghahandaan, pinag-iipunan, ganun.
20: Wish,
19: kaya nga wish. Ay, 2028 'yon, 'di ba? Pero yung
20: mauna pang Pasko for this year.
19: Mauna muna yung si Giovanni bago ikaw, ano?
20: Yes po.
19: Oo. Gagraduate ba 'yon?
20: Oo naman
19: Ba?
20: Tiwala, tiwala.
19: Lespo yun, di ba? Lespo. Bati ba naman si Louie?
20: Babati
19: ka. Dali, bati mo si Louie.
20: Ano bati?
19: Hi, Louie. Tsaka yung kanyang, ano pa kanan, darling niya?
20: Sheila May. Forgot.
19: Sheila May o Charlene?
20: Sherry. I don't know.
19: Ano ang pangalan?
20: Basta with S.
19: With S.
20: Start sa S.
19: Start sa S. Di Cesa. You know? Okay, dako. Sa balitang sports, nako, dismayado po ang Strong Group Athletics o SGA Philippines sapagkat hindi nakuha ni Coach Charles Chu ang kanyang inaasam na 3 feet dahil sa madayang format ng organizers ngayon ng William Jones Cup. Sinasabi po na nadismaya ang maraming bansa na sumali ngayon sa Jones Cup, hindi lang ang Pilipinas, sapagkat nagkadayaan. Sapagkat yung host Chinese Taipei, kahit isang panalo lang, dahil daw po silang host, automatic silang semifinals. Bet pa hindi nyo ginawan champion. Samantalang yung atin hong kuponan, yung SGA Philippines, ay naka-5 panalo at 1 talo. Pero hindi sila nakarating ng semifinals dahil nga po sa napakabulok na format ng William Jones Cup ngayon. Matagal na rin po namang sabagay, matagal na rin mong pinagaharian ng Pilipinas itong Jones Cup. Matatandaan po ninyo yung panahon ni Ron Jacobs, di ba? Yung Northern Consolidated hanggang sa naging San Miguel Beer, hanggang nakuha rin po ni Chot Reyes, meron din siyang Jones Cup, si Tim Cone, no? Kumbaga, master na ng mga Pinoy itong Jones Cup at siguro kung hindi po ginanon ang format ay baka atin pa rin yung championship ngayon, no? Pero dahil nga po sa maraming nadismayang mga players, so ay pinag-iisipan nila ang hindi mo na pagsali sa susunod na taon dito po sa isa sa mga maayos pa naman sanang tournament sa Asia, itong William Jones Cup. Ayan, so sayang, no? Samantala, tuloy-tuloy ang paghubog ni Heidelin Diaz. Kilala mo si Heidelin Diaz, Miss Jessa?
20: Nagbuhat.
19: Ayan. Masarap palang magbuhat, ganyan. Ito ba yung sinasabi ni Vice Ganda na Idon Zulueta mo ko? Yun ba yun? Ganun ba yung weightlifting? Ha? Kasi si Papa P mahilig to mag-Don Zulueta sa kanyang darling. Weightlifting ba yun, Je?
20: Alam po
19: eh. Ay, grabe. Hindi alam. Slow ngayon, slow. Anyway, hindi kasi pag naglalandi si Vice Ganda sa Showtime, sabihin nung kay Bongbong, Idon Zulueta mo ko. Kasi si Idon Zulueta binuhat ni Richard Gomez dun sa pelikulang Hihintayin Kita sa Langit. Yun. Kaya naging tawag na Idon Zulueta mo siya, mga ganyan, di ba? Anyway, sa paghahangad ni Heidelin Diaz na maintindihan ng mga Pilipino ang sport na weightlifting, ay nagkaroon ito ng isang international caliber tournament dyan sa Glorieta, Makati. Ang ganda sa Glorieta. Papa P, pag may panahon ka, punta ka doon, no? Tapos ang ganda ng interconnectivity ng mga malls dyan sa Greenbelt yan, bahagi ng sa Makati Greenbelt. Ang ganda. At ito'y ginagaya ito ng MOA, kaya lang sa MOA open air, 'di ba? Itong sa Makati, meron silang interconnectivity doon, ang galing-galing, no? Ilang malls yung magkakasama doon. 4 yata yung malls na yon na sa isang area na tatawid ka lang ng tulay o kaya tatawid ka lang ng karsada, isa-isang mall naman. O kaya pwede rin, meron din daan sa loob. Ayan. At isa sa mga mall na yan, yung Glorieta. At doon ginawa yung tournament ni Heidelin Diaz sa kanyang HD Plus tournament na kung saan ay nilahokan ng mahigit 150 potential weightlifters. Ito ay pagbuboost ni Diaz upang mailapit sa puso ng mga Pilipino ang weightlifting. Kasi marami daw mga misconception ang meron ang ating mga Pilipino sa weightlifting. Una, halimbawa, baka daw hindi na pwede magbuhat yung mga age 30 and above. O kaya baka hindi pwedeng magbuhat yung mga 13 years old and below. O kaya baka hindi ka na tumangkad. Lahat daw yun, sabi ni Olympic gold medalist Hidlyn Diaz, ay mga pawang kasinungalingan. Ang kailangan lamang daw ay may coach at tamang instruction upang ma-appreciate ng mga Pilipino at mapakinabangan ang benefits ng maayos at tamang pagbubuhat. Ayan. Kasi nga naman, mayroong ibang buhat lang ng buhat. Kaya tuloy, ang sakit ng balikat, sakit ng mga katawan. Minsan, nababalian pa. Sabi ni Ms. Diaz, ay kinakailangan hindi ganon. Kinakailangan tayo gawin nating sistematiko at maayos ang ating pagbubuhat. Ha? Weightlifting. And alam niyo yung isang article naman na nakita ko kahapon sa Philippine Star, sabi naman ganon, pag mga edad daw 70 pataas, pwede pa rin mag-weight. Papa P, kaya may pag-asa ka pa. Huwag ka mawala ng pag-asa, Papa P. May pag-asa ka pa na makapagbuhat kahit na ikaw ay 70 years old na. Oo. At ito ay ginawa ng isang sikat na kolumnista na ngayon ay ini-enjoy niya yung benefits. Yung pala, Ms. Jessa, pag ikaw ay nagbubuhat, hindi lang ikaw ay tumitip. Of course, hindi mo na... at 70, hindi mo napapangarapin yung mga katawan ni Richard Gomez o yung mga katawan ni Monsur del Rosario, no? Kung hindi, ang papangarapin na lang yung steady ang katawan mo. Yung gang hindi ka basta-basta maitutumba. Yung gang hindi ka basta-basta mabubuwal. Parang ganun, no? At mas firm ang hawak mo sa yung beat. Ika nga. So, huwag matatakot yung mga 70 and above. Mag-consult lamang sa doktor. Magtanong sa mga marurunong, sa coach, sa tamang coach, at huwag pabayaan ang physical wellness. Ayan, at yan din po ang spirito ng kampanya ni Hidlyn Diaz sa kanyang pagsisikap na mailapit sa puso ng mga Pilipino kung paano gawin ang wastong weight lifting. Ayan, ha? Yung naalala ko tuloy si itong aming assistant administrator sa Kapitolyo, si Henry Liwag. Ay, ang galing. Ang sarap ng kanyang mga skills. Ay, papampapa. Ha? Oo, ang galing. At very disciplined din siya sa kanyang mga regiments. Ano? At doon siya nag-jogging sa may Kapitolyo araw-araw. Kita ng mga na he is physically fit and he is doing his best to maintain his physique. Aba, eh kahit na 63 na ang Papa Henry Liwag, ay napakaganda pa rin ang kanyang pangatawan, no? At nagiging halimbawa siya sa maraming empleyado sa Kapitolyo na dapat ay panatiliin nating malusog, maganda at maayos ang ating pangangatawan. At isa po ang weightlifting sa ipinapayo, na lalo na sa mga seniors, ano? Ako malapit na rin senior pala, no? So we better start grooving ourselves, ha? And para naman sa ganon, tayo po ay hindi na iiwan ng takbo ng panahon. Yan. So yun po, yun po ang ating ilang sports items ngayong umaga. At sa, ito pa pala, meron pa pala, sa 28 ay magsisimula na po uli ang pagtatangka ng Pilipinas na muling makasali sa World FIBA Cup. At ito po ay mangyayari sa Mall of Asia sa August 28, kung saan kalaban niyan Jordan, at August 30 naman ay kalaban ng Iran. Diyan po yan sa Mall of Asia. Okay, good luck po sa ating Gilas Boys. At ang gilas ni Team Cone, ha? Miss Jessa, ang gilas ni Team Cone. Hindi lang ang pinaghahandaan ni Team Cone, hindi lang yung FIBA World Cup. Kung hindi siya rin ang ginawang coach dun sa yung Asian Games, na kung saan nung nakaraan, nakuha natin ang gold medal for the first time, di ba? At saan nga po doon lalong sumikat si Justin Brownlee at si Kai Soto, sapagkat sila po ang nag-tandem. Of course, isama natin si Junmar Fajardo naman, di ba? At saka si Quinton Melora Brown. Sabagay, si QMB ngayon palang masusubok, no? Pero ang daming hindi available na national players, ha? Oo, sayang. At maganda pa naman yung pagtatangka nitong si Team Cone. Maganda yung kanilang program. Pero alam nyo, pag hindi talaga nagkakatama-tama yung logistics, syempre, at the end of the day, may mga kanikanyang commitment kasi yung ating mga basketball players, ha? Pero of course, if the price is right, sabi nung iba, ganun nga yun. Pero syempre, una daw yung bayan, bago bayad. Oras natin, Ms. Jessa.
20: 6:42 ng umaga.
19: Okay, punta na tayo sa iyong mga istorya ngayong morning, ang iyong unang kwento.
20: Yun nga po, nasawi ang isang 11 anyos na batang lalaki sa Mabini, Batangas matapos tangayin ng malakas na agos at malunod sa tubig bahang sagsaga ng malakas na pag-ulan dulot ng habagat. Kinilala ang Calabarzon Police ang bata bilang Terence, residence ng Barangay San Jose. Ayon sa ulat, naglalaro ang bata kasama ang dalawang kaibigan sa binabahang lugar sa Barangay Anilaw East nang mawala nito ng balanse at mahulog sa malakas na agos ng baha. Ilang minuto nga bago siya natagpuan at agad ding isinagawa ang pagsagip. Ngunit sa kasamang palad ay hindi na siya nailigtas. Ngayon ay nakaburol na ngayon yung kanilang, sa kanilang tahanan yung bata na nag-iisa pa nilang anak. Yung nangyari daw yung pangyayaring yun, yung parents daw nila is kapag nasa trabaho daw parehas. So, paalala nga sa mga magulang at residente, lalo na ngayong panahon na malakas na pag-ulan, huwag hayaang maglaro o lumapit ang mga bata sa baha, kanal, ilog at iba pang lugar na maaaring magkaroon ng malakas at biglang agos ng tubig.
19: Halimbawa ikaw, Miss Jessa, meron ka ng anak. Would you prefer na ikaw ay sa bahay lang or gusto mo pa rin magtrabaho?
20: Ako po, ano?
19: Ikaw. Sa job. Gusto mo, gusto mo ka magtrabaho pag sinabi ng darling mo na dito ka na lang sa bahay, alagaan mo yung mga bata.
20: Ay, hindi ko po prepare na ganun. Gusto ko nag-work ako ng sarili ko. Pero kung magkakaroon po ng pamilya, tapos anak nga sa bahay na lang, pero may work pa rin, like yung online, ganun. Pero kung wala naman akong aalagaan sa loob, I mean, I prepare na outside pa rin.
19: Pero sa'yo, halimbawa may anak ka na, yan, ganyan, 11 years old, 10, 8, mga kailangan yung subaybay ng magulang. Okay lang sa'yo na ikaw ang mag-sakripisyo at work from home.
20: Pero pag yun nga po, pag bata pa, dapat sa inyo lumalaki yung bata. Kasi pagka may mag-aalagang iba eh, malalayo daw sa'yo, ganun.
19: So you'd rather, halimbawa, di may anak ka na, payag ka na at least for the first 2 to 3 years, ikaw ang mag-aalaga.
20: Yes po, pero pag iyan 11, I think, andun, syempre si mama mag-aalaga na, nasa bahay din naman siya. May magbabantay. Kaso nga lang po yung bata kasi dito is both parents niya is nasa work. So, walang nagbabantay sa bata. Walang naiwanan.
19: Yun kung minsan ang sinasabing price of poverty. No? Yun ang minsang kabayaran para mabuhay tayo ng maayos. Diba? Kailangan magtrabaho pareho yung mga magulang. Tulad niyan sa sitwasyon nga nitong mga itong ating kabataang nalunod sa Mabini. Kailangan magtrabaho ng mga magulang kasi para mapag-agdon, mapagtagpo yung malaking gastusin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ano? Imagine, siguro sumama sa mga kalaro, alam mo mga kabataan, mga bata, di ba? So kinakailangan talaga pag ikaw ay papasok sa responsibilidad ng pagpapamilya, mayroon talagang element of sacrifice. Ano? Meron talagang pag-uusapan nyo yan, halimbawa, o ngayon, first 2 years, 3 years, willing kang isacrifice ang career for your children.
20: Before naman po ako pumasok o magkaroon ng pamilya, kailangan na ano ko na yung napag-isipan ko na yung mga ganong bagay.
19: And that is 10 years from now.
20: Yes.
19: So. Wow, naman ang swerte naman kung sino man yun, di ba? Oo. And so ngayon, concentrate muna sa studies.
20: Yes.
19: Para hindi mahulog ang anak mo sa ilog. Ano? Hindi ka naman ko minsan kasi, in fairness sa aming mga mahihirap, kaming mga nasa laylayan, ano kasi, hindi po pwedeng isacrifice ng marami sa amin okay, maayos yung mga bata, whatever, pero paano naman yung pagkain? Paano yung mga pambayad sa kuryente, sa tubig, di ba? So, kinakailangan talagang ibilin sa kapitbahay or pabayaan ng magtitiwala sa bata, yung ganun. Mahirap na choice, pero alin bang pipiliin naming mga mahihirap? Yung kami kumain, wala kaming makain pero magkakasama kami, or may magtatrabaho na ang mga bata ay iiwan muna sa kalinga ng ibang tao, parang ganon, no? At ito isang konkretong ehemplo ng mga magulang na isinasakripisyo yung mga oras na dapat sila ang nagbabantay sa kanilang mga anak para lamang mabuhay, para lang magkaroon ng disenteng pamumuhay sila, di ba? At syempre, pag nakaburol na yung anak, idea na nga, nandyan na yung pagsisisi, nandyan na yung hinaing, lahat, no? Pero sabi nga ni Miss Jessa, kung nung araw, kung bago ka pumasok sa ganyan, ay napag-usapan ninyo ang mga bagay-bagay,

0: Nainggit nun.
1: Ana, ana?
0: Hindi pa nakakainggit.
1: Hindi na, ano? Lakas mo. Oh.
0: Nawalan ng ano mo.
1: Nawalan ka ng boses. Oo. Hindi nakakainggit ang walang ana, ang may anak na.
0: Yes po.
1: Ah, bakit?
0: Siyempre, wala pa akong ginagastusan.
1: Ah, okay. Sa bagay, hindi naman.
0: Sarili muna.
1: Pero mga, pero
0: pamilya, siyempre, ibigay mo muna sa parents mo yun.
1: Oo. Marami ka ng kaklase na may mga anak na.
0: Nung high school po.
1: Nung high school.
0: Nga nakikita ko nakamayday eh.
1: Ay, hindi ka nainggit. Nako yun.
0: Siyempre, hindi.
1: Naglalakad na yung bata. Nagko-close open. Ganyan. Diba? Hindi ka nainggit doon.
0: Bakit po mainggit? May pusa ako.
1: Ay. Grabe. Excuse me po. Ayan. Eh, sabi nga po, sabi nga ng iba, talagang pag-uusapan, pag-aaralan, susuriin at titimbangin ang mga sitwasyon kung kaya na ba natin ang magpamilya. Hindi po biro ang magpamilya. At tulad nga sa mga ganitong sitwasyon, nako, ang sakit sa puso pag makikita mong nakaburol lang yung anak dahil lamang sa hindi mo naalagaan ng tama, dahil kung sana nandun ako, oh. Yung mga ganong kung sana. Pero kung sana ay may tugtog tayong maganda, ay mas maganda, di ba? Kaya ito po si DJ Ronnie kasama si Miss
0: Jessa.
1: Kayo po ay nasa GV 99.9, Your Good Vibes. Ito po si DJ Ronnie, that's R-O-N-N-E-Y, dito lang sa GV 99.9, Your Good Vibes.
2: Ilong Ranger?
3: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
2: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
3: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
2: Sipon agad?
3: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kalin sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your
5: doctor. Hanap mo gay kalidad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
6: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
7: Alam mo ba MLMC, mommy?
8: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
6: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
9: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
10: More loving, more caring.
9: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
11: Barangay Marawi.
9: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
12: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
13: GV 99.9.
14: Your good vibes.

0: Yo, yo, yo, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Alas 7 na ho ng umaga. Ito po si DJ Ronnie kasama si Miss.
1: Yes, ha.
0: Okay.
1: At po may ating shout-out.
0: Oh, may mga shout-out. Na sige po. Nga, ano mga shout-out natin?
1: Sir Marvin Bunag Pantoha. Good morning, DJ Ronnie. Pa-shout-out po kami dito sa Palhi, Calapan City, Oriental Mindoro, na lagi nakatutok sa GV 99.9. Lakas niyo po dito sa Calapan City, Oriental Mindoro po. And pa-shout-out din po sa Sampaga. At Calde Family Bunyag, Pantoha ng Palhi, Calapan City, Oriental, Mindoro. Salamat po.
0: Okay, maraming salamat po sa mga Dabar Cats natin dyan sa Calapan City, Oriental, Mindoro. At taga dyan din ho sa Oriental, Mindoro si Heidi Aranilio ng Provincial Government of Mindoro. Oo, nakikinig din sa atin yan. Ha? At si Papa Cards, balita ko si Papa Cards, dyan na nagtatago sa Oriental, Mindoro. Ha? Bumalik na sa pagkamangyan. Papa Cards, miss you na, Papa Cards. So, magparamdam ka naman. Nasaan ka ngayon, ha? And, meron tayong tinitinang lupa dyan sa Occidental Mindoro, eh. Kaya, mas malayo sa... Nakarating ka na sa Mindoro, Miss Je?
1: Dito pa lang po ako sa Batangas, sa Kalumpa.
0: Gusto mong pumunta sa Occidental Mindoro?
1: Why not?
0: Mm-mm. Pag natuloy yung ating kwan doon, yung ating project doon, pag-pray mo para... makapunta tayo sa Occidental Mindoro. Masarap dyan sa Mindoro kasi ang Papa P, ang sarap dyan ng mga prutas. Meron dyan marang. May lansones. Ang lalaki ng marang dyan saka ang lalaki ng lansones. Ang tatamis din. Para ka na sa Davao. Mini Davao para sa akin yung both the Oriental and Occidental Mindoro. Sana alagaan nyo yung mga agri-products natin dyan, ha? At ito naman mga taga Department of Agriculture, kayo na may humusay ng trabaho ninyo. Kayo may... Ha? Oo, eh, agricultural country tayo. Tapos na pumapayag kayo na napapahuli ang mga ginagastos sa agrikultura. Dapat kayo ay naglalabi. Si Chu Laurel pa naman ang secretary dyan sa agriculture. Dapat naglalabi kayo ng ano, ng mas maganda at komprehensibong gugulin o resources sa ating agriculture. Ipaalala nyo sa mga taga-budget department at sa taga-Malacanang na ang Pilipinas ay isang agricultural country. Huwag tayong pumayag na lalamunin ng industrialisasyon ang ating agrikultura sapagkat ito ang yaman na binigay sa atin ng Diyos. Huwag nating ipag-ibenta sa ngalan ng pera itong agricultural na bansang Pilipinas. Ha? Kaya listo dapat ang mga na, at kayong mga nasa, actually itong Batangas, agri-province din to dapat eh, ha? Hindi tayo dapat napapadala sa mga ngamkam ng lupa. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, mayroong isang official sa Southern Luzon eh, nabibisto ngayon na mukhang ha, allegedly ginamit pa yung pera ng gobyerno para mangamkam ng lupa din ng gobyerno at ibinenta sa pribado. 'Di ba? Ganong kawalang hiya yung ganyang ugali. Ha? Oh. Yan, kung sino man yung official na yan sa Southern Luzon, nakaw! Sir, ma'am, maghunos dilis kayo at baka maging dilis kayo. Oh, hindi, sa totoo lang po, wag naman kayo gagawa ng ganyang kagarapal naman. Ha? Oh, pera ng gobyerno, ginamit ninyo, resources ng gobyerno, ginamit ninyo, tapos kayo ang magbebenta sa privado. Aba naman, wag naman ganyan, wala namang ganyanan, ha? Oras na natin, Miss Jessa.
1: 7:06
0: ng umaga. Samantala, inaasahan po mga kabaibs, na ililipat sa hapon ang impeachment trial sa halip na schedule ngayon. Ang impeachment ay tuwing umaga, alas 10 hanggang alas 2 ng hapon. Batay po sa consensus na nabubuo ngayon sa mga senador, senate judges, ay mas magandang ilagay sa hapon ang impeachment trial sa pagitan ng alas 3 hanggang alas 7 ng gabi upang nang sa ganun ay mas maraming mga kababayan natin ang makapanood at mas mauna ang priority legislations na kinakailangang pagtuunan ng pansin ng ating mga senador. Na matatandaan ngayon po ay budget season o nagsimula na yung pagbusisi sa 7.2 trillion. Grabe, Miss J. Nakakita ka na ba ng trillion?
1: Trillion. O tres
0: sa,
1: lang.
0: O sa spelling pa lang?
1: Tres lang.
0: Tres. Oo. 7.2 trillion po ang budget ngayon ng ating national government. At para lang po sa kaalaman ninyo, umaabot na po sa 19 trillion pesos daw ang di umano ang utang ng pambansang ng bansang Pilipinas. O kung hahatiin sa iyo at sa akin, Jessa, wala man tayong ginagawang masama, pero ang bawat isang Pilipino po ay may utang ng 300,000 kada isa. Ah, kasi 120, kwentahin mo nga, Miss Jessa, economy magaling sa mat. 120 million times 300,000. Kasi ang utang daw po ng bawat Pilipino ngayon, yung inutang ho ng gobyerno ng mga namamahala sa atin, ay ang ambag daw po ng bawat Pilipino dyan ay 300,000 kada Pinoy. So may utang ka na, sir, Papa P. Wala man tayong kamalay-malay. Nandi nila ang tayo nagtatrabaho ng ayos. Pero meron palang utang na kapatong sa ating ulo na 300,000 kada Pilipino. Diba? Ganun po kalupit ang buhay sa Pilipinas. Ang sinasabi po na namamayani ang di o mano ay tangka ng kampo ni Vice President Duterte na alisin ang interes sa mamamayan sa ginagawang impeachment trial dahil sa mga diversionary tactics na ginagawa ng kanyang defense lawyers. Sa tugon ng mga sa survey, ay lumalabas po na napakababa ng interes ng mga Pilipino na manood sa impeachment trials na nagaganap ngayon sa Senado dahil po sa mga nakakainip at mga nakakaiyamot na mga moments dyan po sa impeachment court. Samantala, hinikayat naman ni Attorney Lorna Capuna na huwag magpadala sa mga DDS trolls o sa mga kampo ng sa mga kampo ni Vice President Duterte na umano ay sinasadya na lituhin, iligaw, linlangin ang mga taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga walang basihang post sa social media. Sinasamantala ni Duterte umano na marami siyang trolls na hindi lang dito sa bansang Pilipinas kung hindi sa buong mundo na aktibo na umano'y pinupondohan ng bansang China ang o mga official ng China ang ginagawang panlilito at panlilinlang ni Duterte upang nang sa ganun ay sa 2028 siya pa rin ang maupong pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hindi rin inaalis umano ng mga maraming mamamayan na walang mangyayari sa impeachment trial at buo ng pasya umano ng mga Duterte supporters na mapapawalang sala ang kanilang idolo na si Vice President Sara Duterte. Ayan, so dirty. Oras na natin, Miss Jessa?
1: 7:10 ng umaga.
0: 10 minuto po makalipas sa ika-7 ng umaga. Kayo po ay nasa back-to-back-to-back huntahan. Masasabi lang ho natin, huwag tayong mawawala ng interes sa impeachment sapagkat ito ho ay isa sa mga napakalantay na sandali na magandang pagkakataon para tayong mga Pilipino ay matuto. Hindi man po, kung totoo man yung sinabi na hindi makukuha ng majority yung 16 votes para i-convict ang Vice President, sa 2028 na lang tayo babawi sa eleksyon. Diba? Ganun na lang po yun. So, inaasahan po na magbabago ang panlasa ng Pilipino sa pagboto sa 2028. Oo. Ay sa ngayon, ang mga... Ikaw ba, Miss Jessa, interesado ka na sa election sa 2028?
1: Yes, po.
0: Oo. Ang mga lumalabas na pangalan ay si Erwin Tulfo, si Lenny Robredo, Rafi Tulfo. Well, si Lenny Robredo, ang kanilang pinagsasabong ngayon sa survey, itong si Naga City Mayor Lenny Robredo na dalawang beses natin na interview yan dito sa programa natin nung pa sa Good Morning Southern Luzon, no? Nung una kandidato siya sa Vice President, nung pangalawa Vice President na siya sa isang hotel sa Maynila, nagpangita rin kami niyan. And si Vice President Sara Duterte, ayun, kasama ko pa mama mo, nakausap namin sa Manila Hotel, no, nung nag-launch sila ng education, nung bati pa sila noon ni Bongbong, sila ay labi-dabi pa noon ni President Bongbong. So nakausap ko si Vice President Duterte, mabait naman siya, hindi siya suplada, hindi siya nagmamadali. And she gave me approximately 5 minutes para makinig doon sa sentimiento ko. Tapos ibinili niya ako sa tao niya. In other words, maganda naman yung first impression ko kay Vice President Duterte. Maayos naman siya, no? Maayos ka pulong. Hindi ko lang alam kung kasi hindi namin na-pursue yung agenda, hindi na nagkaroon ng pagkakataon dahil nag-resign na nga siya sa Uniteam. Oo. Naging Uniteams na, hindi na Uniteam. Pero in fairness kay Vice President Duterte, mabait siyang kausap ha. Mabait kausap ang lola mo. And I was given the privilege. Ang hindi ko palang nakakamayan talaga si ano, Bongbong. Si President Bongbong Marcos. Kasi si, sa bagay, si Digong, natapos at natapos, hindi ko nakausap, no? Pero si Pinoy, nung kampanya pa lang ni Pinoy, sinunda namin yan hanggang sa Chera Vista. Papa P, oo. Tapos si President Erap nung araw, nagpunta yan dito sa Lipa, no? Just sa nung malakas pa yung Club Victorina. So, doon kami nagpangita niyan. Si GMA, si Gloria Macapagal-Arroyo na nakatalamitam din natin at na-interview natin dito rin sa programa natin. Anyway, yun po. Those were the days. Ha? May mga pribilehyo pong ganyan tayo dahil tayo nasa media. And we're very, very honored na nabigyan po tayo ng ganyang pribilehyo. At only in this program po ninyo narinig yung mga personalidad na yan na dumalo po sa Batangas at pinayagan po ng liderato na tayo ay makapanayam natin yung mga natatanging mga tao na yan, mga prominent personalities ng ating bansa. Ha? O si Juan, si Secretary Juan Flavier, the late Juan Flavier, ha? Na-interview din natin yon. Si Let's Do It. Oh. Si Joker Arroyo, si Tito Soto. 'Di ba? Alam niyo bang ano? Alam niyo bang kasama ko sa stage si Attorney Lorna Kapunan? Kasi yan tumakbo sa ilalim ng banner ni Grace po. 'Di ba si Grace po tumakbong presidente noong 2016? Magkakasama kami sa stage niyan eh, si Lorna Kapunan, si yung Itbulaga Gang, si Ruby Rodriguez andon. Ang katabi ko sa kanan nun, si Junela Salvador. Eh siguro, I'm nobody for her. Eh di ako binabate. Grabe. Tinarayan ako ng lola. Ha? No, 2016 yon. Tapos, si Dick Gordon. Si Dick Gordon was with me in the stage. Oo. Kasi ako po yung nagsalita for then Senator Ralph Recto. Ngayon, Executive Secretary Ralph Recto. Ako po yung nagbigay ng message ni Secretary Ralph Recto nung tumatakbo sila sa ilalim. Kasi inadapt ni Grace po si Secretary Recto as one of his candidates as one of her senatorial slates. Yung opening salvo sa Plaza Miranda, I was the one who spoke for the executive secretary. Ah, di ba? Napaka-rare opportunity po na hanggang ngayon pinagpapasalamat natin kay Executive Secretary Ralph Recto na ang sabi ni Sandro Marcos, majority leader ng Kongreso ng Pilipinas. Executives, ito po, ang nagsabi ho nito ay si Sandro Marcos, Congressman Sandro Marcos, Majority Floor Leader, anak ng Presidente ng Republika ng Pilipinas. Ang sabi ho ni Sandro Marcos, Executive Secretary Ralph Recto is a godsend in our administration. Diba? Diba? Lakas! Which is sa isang banda, totoo naman po, napaka, siguro po si Secretary Recto isa sa mga henyo pagdating po sa governance. Ha? Marami man pong ipinukol sa kanyang mga walang basihang akusasyon ng kanyang mga detractors ay lahat na po ng basura ipinukol kay Executive Secretary Ralph Recto. Pero pag ikay talaga'y ginto, aba ikaw ay magniningning at magpapatuloy na kuminang. Ha? Kaya ang sabi ni Majority Leader Congressman Sandro Marcos, Executive Secretary Ralph Recto is a godsend to our leadership. Wow. Wow. Congratulations po, Executive Secretary Ralph Recto. Alam ko marami kayong bashers. Pero dito po sa amin, lalo na dito sa programa, sa huntahan, ito po ay opinion ng huntahan. Ano po? At pinagmamalaki namin that we are an avid supporter of the Recto leadership. Dahil alam po ni Executive Secretary Ralph Recto, hindi ako sip-sip. Ako po ay loyal, pero hindi ako sip-sip. Iba po yung loyal. Yung pong loyal, pwede mong sabihin sa amo mo kung ano yung palagay mong hindi namin tamang ginagawa. At naku eh, Pero yun po yung sip-sip, naku, hindi nyo po maririnig sa mga sip-sip yan. Yung po mga sip-sip at mahilig sa psychology sa gobyerno, naku, puro pang uto ang gagawin po niyan sa kanilang mga pinuno. Pero kami po ni Secretary Ralph Recto, simula 1993, magkakasama na po kami. Alam po niya na ako po ay loyal, pero hindi sip-sip si DJ Ronnie. Ah? My professional ethics, I learned that from my mentor, my friend, my advocate, my brother, Executive Secretary Ralph Recto. Eh, di ba? Oras na natin, Ms. Jessa?
1: 7:18
0: ng umaga. 7:18 ng umaga, isang item mo. Go ahead, bago mag-break si ano.
1: Pinalakas ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas ang capabilities ng mga nutrition workers sa pamamagitan ng isinagawang orientation on nutrition program management noong Agosto 2020-26 sa PHO Conference Room sa Barangay Kumintang, Ibaba, Batangas City. Layunin ng one-day orientation na mapalalim ang kaalaman ng mga nutrition workers tungkol sa pangunahing concepts, policies, strategies at mechanism sa pagkapatubad ng nutrition program sa buong lalawigan. Activity ay isinagawang nalinsunod sa direktiba ni Governor Vilma Santos Recto bilang bahagi ng layunin na magkaroon ng matatag na kalusugan para sa mga Batanggenyo. At pinangunahan nga ito ng orientation ni Dr. Josephine Gutierrez ng Provincial Health Office.
0: Wow, si Dr. Gutierrez! Oo, alo, ang bait niyan. Ano, sabi ko, Doc Joe, ano kita ha? Alam mo, hindi. Mabait yan si Dr. Gutierrez. Good morning po, Doc Joe.
1: Sa Provincial Health Offices na nagbigay ng mga mahalagang impormasyon at guidance para sa mga kalahok. Nakibahagi rin ang sa programa si 5th District Senior Board Member Dr. June Berberabe.
0: Isa sa pinakamasisipag na bukal natin sa panahon ngayon. No? Sa batch nila, isa ang most, palay ko yan ang most visible sa Batangas City ngayon, si Board Member June Berberabe. Gusto ko rin batiin si Dr. Gerald Alday, ha, ang kanilang head ng departamento. Napaka-jolly, napaka-bait, at napaka-straight kapulong. Pag sinabi niyang wala, wala. Pero pag meron, talagang meron. Ha? Maganda umaga rin kay Ma'am Liza, kay Ma'am Kla, sa lahat po. Of course, kay Dr. Joe Gutierrez, diba? At kay Dr. Masangkay. Magandang umaga po sa lahat ng PHO team ng matatag na liderato ng Governor Vilma Santos Recto kasama ang kanyang 34 na mayors sa lalawigan ng Batangas. So maganda yung ganyan, Ms. Jessa. At talagang dapat yung nutrisyon ay nangungunang agenda ng mga magulang sa Batangas at sa buong Pilipinas. Sapagkat pag malusog ang ating pamilya, masaya ang bansa. Okay? So itaguyod ang maaayos sa pagkain sa pamamagitan ng pag-abot at pagsasabuhay ng tamang nutrisyon. Magbabalik po kami ni Ms. Jessa pagkatapos ng ilang mga awitin at magagandang paalala ni Papa P. Ito po si DJ Ronnie kasama si Ms.
1: Jessa.
0: Kayo po ay nasa GB 99.9, your good vibes.

0: GV 99.9.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
5: Alam mo ba MLMC, mommy?
6: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
4: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
7: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
8: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
9: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at travelworthyph. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
10: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
11: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
10: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
12: Oo, ayaw ko na.
13: Hala, joke pala yun. G, tunay nga?
12: Abay, oo. Natatanaw ko na.
13: Teka, sino ba siya?
14: Siya ang inyong katandem na walang problem.
10: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
14: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
12: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
14: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
10: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
14: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.
15: Okay, nako. Napakabilis po ng takbo ng mga pangyayari sa Pilipinas. Akalain niyo, kuruin niyo 7:31 na in the morning, 'di ba? Kayo po ay nasa GV 99.9, the only good vibe station in the world. Kayo po ay ito po si DJ Ronnie kasama po si Miss
16: Jessa.
15: Iyon. Okay, Miss Jessa. May mga announcement lang po tayo doon po sa ating mga kababayan na may kapamilyang may cerebral palsy. Isa po ito sa intellectual types of disability. Marami po tayong mga kababayan na may cerebral palsy dito sa Southern Luzon. Kaya ito po, yung isa sa mga grupo, yung CPAP o Cerebral Palsy Association of the Philippines. Meron po silang, kasi pag Setyembre, Papa P, itinuturing po siya na Cerebral Palsy Month. Ano ho? So ito po yung awareness month ng cerebral palsy of ang ating mga Filipinos with cerebral palsy at ito po yung mga activities nila galing po kay Michael Cabrera. Morning Michael. Ayan si Michael at ang kanyang ano, makakatawa ito Miss Jessa. Si Michael Cabrera po ay isang Tagalipa na since birth siya po ay may cerebral palsy. Siya naka wheelchair user po si Michael, pero napakaswerte niya sapagkat napaka-supportive ng kanyang magulang. Ano ho, talagang sa kanya na ibinuhos ng kanyang mami ang buong buhay po sapagkat nagkataon naman na biyuda na si mami. Pagkatapos yung unang, dalawa kasi yung anak, Miss Jessa, tapos namatay din yung isang anak niya. Kaya talagang naiwan si Michael sa kanyang pagkandili. at binubuhos ni Mami yung lahat ng kanyang magagawa para nang sa ganon ay maalagaan niya ng husto itong si Michael. So, ito na yung mga activities po ng mga kaibigan nating may cerebral palsy. Go ahead, Miss Jet.
16: Activities? Pero ito po yung nasa letter na sabi po is kinakagalak po naming ibalita sa inyo yung pagdaraos na ika-23 na celebration ng Cerebral Palsy Awareness and Protection Week.
15: Yes.
16: Mula 16 to 22 ng buwan ng September 2026, okay. Ang tema ngayong taon ay One Shared Voice, One Collective Choices.
15: One Advocacy, Shared Voice, One Collective Choices.
16: Advocacy, Equal Empowerment. Mm. Sa isang linggo po naming selebrasyon na magsisimula po September 16, 2026 mula sa lungsod ng Quezon, ang mga sumusunod pong kaganapan ay magmumula naman sa lungsod ng Dasmariñas. Sa ika-21 ng September ay magdaraos sumisabo Bosha Tournament kung saan para maipapakita ang mga batang may cerebral palsy ang kanilang mga talento sa larangan ng paligsahan. Ang laro po ng Bosha ay isang national at international para sa games kung saan lumalahok sa iba't ibang bansa para sa paligsahan. Dahil po dito ay inimbitahan po ng mga Batangas Bosha team upang makalahok sa aming inihandong laro. At ito po ay gaganapin sa Robinson Dasmariñas mula sa alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi.
15: Sa ano ito? September 21, ha?
16: September 16 ang starting po.
15: Okay. September 16 is a Wednesday. Tatandaan po ninyo yung mga dadayo dyan sa Dasmariñas City. Maganda dyan. Ang ganda dyan sa Dasmariñas City sa Cavite. Medyo napaka-progressive na ng lungsod na din na yan, eh. Go ahead.
16: Inihiling din po nila na ito ayon nga po sa letter is masagot din daw po yung transportation expenses ng sasakyan at pagkain at saka yung pa-premyo po yun sa nasagawing CTAP Got Talent 2026.
15: All right. So, ito ay parang kamag-anak nung naganap diyan sa SM Lipa na mga persons with autism naman ang nagtipon-tipon diyan sa SM Lipa. Na kung saan naging panauhin si Vice Governor Hermilando Mandanas at kaagad siyang nag-akda ng isang resolusyon na pinag-aaralan ngayon sa Sangguniang Panglalawigan upang bigyan ng karagdagang tulong ang mga magulang, ang pamilya na may mga anak na may autismo para na sa ganun ay madagdagan ng therapeutic services na napapakinabangan ng ating mga kababayang may kapansanan. So, sa ating mga kapamilyang may cerebral palsy, ay nako, good luck po sa inyong pagbibigay ng awareness, ng kamulatan sa ating bayan na dapat din pong bigyan ng atensyon ang ating mga kababayang may cerebral palsy. Thank you, Michael Cabrera, and keep up the good work, and God bless you more. Ha? Oras natin, Miss Je.
16: 7:37.
15: Tuloy tayo sa ating mga news item for today. Go ahead.
16: Batangas, Capitol. Pinangunahan nga po ng Provincial Human Resources Management Office ang pamahalaang panlalawigan ng Batangas ang Supervisory Development Course Track 1 na isinagawa mula Agosto 17 hanggang Agosto 20, 2026. Layunin ng 4-day training na i-develop ang knowledge, skills at capabilities ng mga government employees na nagsisilbing supervisors at leaders sa kanilang respective offices. Sa pamagitan ng training, inaasahang mas magiging efficient and effective ang management and delivery of public services para sa mga Batanggenyo. Sinagawa ang programa in partnership with the Civil Services Commission o CSS Field Office in Batangas. Naging pangunahing trainees at resources person sina D.I.R. Rowena M. Kunyanan, Director, and Ati Elenita P. Ugay, Assistant Regional Director ng CSS Regional Office. And sa first day, tinalakay nila yung module na Enhancing Personal Effectiveness, yung kabilang sa topic na Managing One's Career, nakatuon sa personal growth at career management ng mga participants. And sa second day, yung module 2 is Becoming a Supervisor at the Difference Between Managing and Doing. The Supervisor transforms as communication the secrets to organizational effectiveness, particularly the human side of communication. And noong Agosto 20, the last day, as the finally, the human side of communication and the art of listening. And sa pangunahan ng PHRM, patuloy na sinusulong ang Batangas Provincial Government ang mga programa para sa professional development at effective leadership and capacity building ng mga government employees.
15: Yun, wala namang humahabol sa'yo.
16: Hala
15: ba? Okay, sige. At yan eh, parang kinakailangan talaga ng ating mga supervisors. Akala lang nila masarap ang maging bisor. Ah, naku, bisor na yan si Jessa. Naku, malaki na sweldo niyan. Maganda na ang kanyang tayo. Ayan. Akala lang nyo yun. Eh, na, lahat po ng problema na pag may maling ginawa, aba, ay lahat ng sisi ay sa bisor. Kasi ang bisor ay hindi marunong. Ang bisor ay ganito, ganyan, no? Pero kaya nga po umaalalay ang HR ng Kapitolyo, ang HR ng mga iba-ibang pamahalaan natin, para na sa ganon ay hindi po mahuli ang mga supervisors natin sa mga latest trend in management. Kasi iba nga yung managing, iba yung doing, di ba? Pero of course, yung mga rank and file naman, ay ba't si Bisor pwede? Ganyan ma. So kumbaga, iba ho yung pagmamanage, iba yung ginagawa mo rin yung sinasabi mo. So yan po ay kinover lahat doon sa apat na araw na training na ginawa po ng Provincial Human Resource Management Office. At binabati natin sila because sa kabila ng bagyo at baha ay dire-diretso po ang dedikasyon ng ating mga bisor para sila ay matuto at maging mas mapaunlad ang pagseserbisyo sa mamamayang Batanggenyo. So kay Miss Lisel Rosuelo, congratulations at track 1 pa lang ngayon. Sabihin, siguro hindi lang kasi ang daming bisor ngayon sa Kapitolyo. Baka siguro may next batch, ano? At ito'y in line with the civil observance of the Civil Service Month. Kasi ngayon pong September ay Civil Service Month tayo, di ba? Ang serbisyong sibil ng bayan ko. Ayan, kinakanta nila yun tuwing flag ceremony. At meron silang panunumpa ng mga kawani ng gobyerno. Ayan. Ako'y papasok ng, anong sabi? Ako'y papasok ng nasa takdang oras at magtatrabaho ng labis kung kinakailangan. Totoo. Kaya alam nyo ngayon, ngayon, Mr. Dennis Reyes, di ba? Naka-face recognition na kami, Miss Jessa. Kumbaga, hindi na pwede yung card. Hindi na pwede, wala nang ganun. Kaya bistadong-bistado, Papa P, kung malilate ka kasi na face recognition na, iaharap mo na yung mukha mo doon sa machine para ka makapag-time in at time out. Ayan, di ba? So, ayos naman yan. Dahil sa talaga namang dapat ay sinusulit ng empleyado ng gobyerno ang bawat sentimong ibinabayad na galing sa buwis. Ang buwis naman ay galing sa dugo at pawis ng ating mga mamamayang Pilipino. Kaya, congratulations po sa ating Provincial Human Resource Management Office ng Lalawigan ng Batangas. Ituloy-tuloy po ninyo ang inyong mga ganyang hakbangin para mas mapaigting at magumaling ang ating mga empleyado ng pamahalaan. Oras na natin, Miss Jessa.
16: 7:42 na umaga.
15: 7:42. Okay. So, meron pa tayong isa. Go ahead. Pwede ba tayo dyan? Go.
16: Sa bawat crisis nga, mahalagang may government services na mabilis na tumutugon sa pamamagitan sa pangangailangan ng mga mamayanan. Sa pamamagitan ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS. Patuloy na nagbibigay ng financial assistance ang pamahalang panlalawigan ng Batangas sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office sa mga Batanggenyong nangangailangan ng suporta. Noong Agosto 19 nga 2026, isinagawa ang distribution ng financial assistance sa Cultural Center of Lipa, umabot ng 4,687,500 ang total financial assistance na ipinagkaloob sa 534 clients mula sa Bayan ng Balete, Mataas na Kahoy at Lungsod ng Lipa. Ang AICS ay isang programang nagbibigay ng assistance sa mga individual at families na dumaranas ng crisis or mahihirapan na sitwasyon na kailangan ng agarang suporta. Sa pamamagitan ng ganitong programa, layunin ang pamahalang panlalawigan na makatulong sa mga Batanggenyo na makayanan ang kanilang mga pangangailangan sa panahon ng crisis. Patuloy naman ang commitment ng provincial government at PSWDO na maghatid ng social services assistance sa mga residenteng nangangailangan ng tulong. Para sa mga Batanggenyong dumaranas ng crisis, ang AICS ay ang silbing isang paraan upang makatanggap ng financial support mula sa pamahalaan.
15: Yung provincial government, kabilang dyan yung PSWDO. Kaya hindi tama yung provincial government at PSWDO. Hindi ho magkaibang personalidad yun. Ang PSWDO po ay nasa ilalim ng provincial government. Kaya kung sino po yung gumawa ng balita, hindi nyo pinaghihiwalay ang PSWDO sa provincial government, ha? Sapat nang sabihin yung Provincial Government of Batangas. Ayan. Sino po yung gumawa ng balita? Oo. Anyway, sabi ko nga sa iyo, Miss Jessa, yung AICS na yan, isa yan sa pinaka-flexible na mga ayuda na meron tayo. At yan ang mother of all ayudas eh, yung AIX. Panahon pa yan ng... Hindi yata AIX pa ang tawag nung panahon ni Marcos Senior, no? Pero yung AIX na yan, naging popular nung panahon ni Cory Aquino. Sa panahon ni Secretary Maita Pardo de Tavera. Oh, nakikita niyong kabisado natin yung mga halos lahat ng mga naging secretary dyan sa DSWD. Mula kay Maita Pardo de Tavera, napunta kay Dinky Suliman, pagkatapos napunta kay... nung panahon ni Gloria Arroyo, si Dinky Suliman din yun. Diba? Siya din yung secretary hanggang sa nung yumao si Dinky Suliman. Ay napalitan ni nung iba na nasa rank and file. Pagkatapos nung pumasok si Digong, edi si Tagiwalo. Kaya lang si Tagiwalo sabi nila komunista daw yon, kaya pinalitan ni ito si Erwin Tulfo na senador na ngayon, ha, nasa DSWD si Erwin Tulfo. Nung mawala si Erwin Tulfo, naging si Rolando Bautista. Ngayon, si Win Gatchalian na ang Secretary ng Social Welfare and Development. So, yung AIX na yan, yan ay maraming nakikinabang at bilyong piso ang inuubos dyan ng gobyerno taon-taon para makatugon sa krisis. Pag sinabi daw kasing krisis, iba-iba daw yung krisis. Iba-iba ang krisis sa bawat pamilya at sa bawat individual. Kaya, sabi ko nga, kung ginagawang batas yung AIX law, ay dapat ay mag-input o dapat ay pakialaman niya ng ating civil society groups upang nang sa ganon ay talagang makover lahat ng crisis na kinakaharap ng tao na pwedeng alalayan. Hindi ho alalayan ng ating pamahalaan. Ano? Yung AIX law na binabalangkas ngayon sa mababa at mataas sa kapulungan ng ating Kongreso sa Pilipinas. So, imagine 4 million plus ang ipinamigay. At ito ay pinag-aralan po, bago naman po ibigay yan ng ating DSWDPS at CSWDOs, ay pinag-aaralan po. No? Hindi naman kadalalapit, ibigay agad. Hindi ho ganun. No? Mali po yung impresyon nung iba. AIX. Akala nila ayudang walang pag-aaral. Pinag-aaralan po yan ng mga social workers. At in fairness naman po, ang ating mga social workers ay competent. Sila po'y licensed. No? Pag sinabing licensed, may accountability ka, sir. Eh. Hindi man pwedeng dali ka ng dali. Ha? At meron kang pananagutan at may mga grounds may mga pagtitimbang na ginagawa or else mawawalan ka ng lisensya. Aba, ay malaki din ho ang parusa bukod sa marirevoke ang lisensya mo ay ikaw po hindi na makakapag-practice ng iyong profesyon. Yes! Ang social work po ay isang profesyon simula pa 1968. Bay, kasing edad pala ni DJ Ronnie, yun ano. Mm-mm. 1968 po, ganap na naging profesyon sa Pilipinas ang social work. Oho, hindi po ang mga social worker takabigay ng sardinas. Hindi ho totoo yun. Lumalabas lang po na gayon kasi puro ayuda ang ating gobyerno. Napakaraming ayuda ng pamahalaang ito. Hindi lang naman ito, kundi pati yun nung panahon ni Digong. Puro ayuda. Pamahalaan di ayuda tayo, di ba? Na ang ayuda naman, hindi naman ang gagaling sa bulsa ng politiko. Yung ibang politiko naman, kala mo, galing sa bulsa nila ang pinamimigay. Ha? Na kailangan pang lumuhod. Yung iba, naalala ko nung isang beses, may post sa Facebook. Meron po kasi ngayon pinamimigay na 200,000, Papa P. Kada barangay, nagbibigay sila ng 200,000. Yung 100,000 para sa barangay projects. Yung another 100,000 para sa scholarship ng deserving graduating students. E doon po sa isang barangay sa Morsia, sa Bacolod. Aba, yung limang scholar, Miss Jessa, dalawang slot ng scholarship na punta sa kapitan. Ay nabisto ng mga kabarangay niya. Oh, loko. Dinabas siya. Naiiyak-iyak. Iiyak-iyak yung kapitan. Di naman totoo yung ganyan. Ay, ang galing magdrama ng kapitan. Oo. Eh syempre, si mayor naman takot sa kapitan. Kuminsan, may mga mayors na takot sa tricycle drivers. Kaya ang daming tricycle drivers na abusado

0: constituents, di ba? Oras na natin, Miss Jessa.
1: 7:49 ng umaga.
0: 7:49 ng umaga. Ito po si DJ Ronnie kasama si Miss Jessa. Magbabalik po kami sa huling oras ng inyong back-to-back huntahan. Kayo po ay nasa GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Yun. Magandang lalaki po ako sa inyong lahat. Alas 8 na. Grabe na ito. Kayo po ay nasa GV99.9 with Miss...
2: Yasa, yes, and naisip pong shoutout si Ma'am Helen. Blessed morning po sa inyo, sir.
1: Relaxy, shoutout, hindi lalaksan mo.
2: And blessed morning po kay Ma'am Helen Magpantay Miranda. Blessed morning po sa inyo, sir, Ninong Ronnie and Ate Jessa.
1: Yun, so magandang umaga po sa ating mga Dabarkads, ha? At sana po ay nag-i-enjoy kayo sa ating huntahan ngayong umaga. Tayo po ay naguhuntahan tuwing Sabado at Linggo. Official niyong kahuntahan dito sa inyong nag-iisang good vibe station sa buong mundo, GV99.9. Siyempre, sa kagandahang loob po ni DJ David. At of course, aided by Direk Kiko and the rest of GV99.9. Diba? Okay, so anong ating mga natitirang... inihanda para sa kanila, Miss Jessa?
2: Nga po, ang bagong campus ng Bass State UNO National Engineering University ay itinayo sa pakikipagtulungan ng pamahalang panlalawigan ng Batangas. Yun. Ibadong sektor at sektor.